0: Kamme tse sika siwe ri teke amogana nte bori si kom ka kamme ndi mbamba dira doing kwa kamme ke ke kiri tatina si bori e kiyago ti Monica Ntsunga. Minister e to kai ko no kasen ane ke tema ko buti mane mela kamme kiyago angara ti tse sika nasnal na sure kya o kara sianya kasa na dina seri ane ge kawa plo enis fasi amukwena khana he se saku o ge kanga kara kwe tinta mana me la kuya ku angra di zaro kaya khasi ye departement de kawa go ana ge khuji kya inkara kunta ma angra di kwe si nyam o kamsi ki kuizi kwa sinahi manda ane zi seri na mbapira di kunka a Enes fasin amukwena ki kana aniziki tesina di dam. Tomka kuzi yango wo tatin kwena kia ukara siya hiya kasina dina kana zia sere zi kamzika wo nyanu kasin anizitama kikri zi suri sensa hii tatim. Mana mila mkandwere angakara tiin kresika. Kana zaro kaya zia tinza kara tiin ki munga isa kia iti huzi kia inkara kono gansin he enes fasin amukwena ki Kasi he gwanam kaha desin ana zarut kai zitama o kana nakak e isika kunta. Veskap departement de kai ku ane te ma kuna anga de seisi di suri ak te sika kiamwa hui tim. Ngi e tim vye keziki bara ak an de ta te unisa duwa kare tinkim. Provincial minister kai ku ane te ma kuna David Mainir. Aga de sure zi erin no central karuwe da kiti. Mkunda iki tinzi khadzi hekta sika kia wako itinta. Nima aga ra tin sure zi kapsa Vindland district ke khadzi he e kholes nago kwa iate barazi ya mako kank e te kim. Meinir aga ra tin sure zi kwa sika khasi he gwanam kaha tia zi kia wansi nago ti. Bara he tuwa tingi kana zi kwa unisa agi tese no dao zi kwe arako. Kraha anitiki hamburunga zi tesina dinkim. Ma aka di tse sika firin sesta ha sure zi khadzi he e. Mka hi khodzi kwa gu kwa iya tinu gwana mka kha kiang usena hike tinta. Kwe ang o tinu faifu na dhuwa tim. Kau ku a porisan de ta tesina din en 12 tak titim dauma Xavier. Westchester Hills Kim. Mkhozi Seyit Johannesburg ki khasi he enhi senatim. Khoi tiyan kwe bakia ka kumwa tiyan kham me zemesten anisika na hou duet ang senahi kim. Kako kwe a kham me mborunga anisiki te senatim. Porisana ang garatiyan kam di kwe a kutuat awaki kaw kwe te senu kanako kiyan khwatiyan tam. Kwe sika khoi tiyan kwe a tumwa tiyan vim. Omba pira di te a khasi he wos na di te di kawan de tats an sina hi hou tu sikim. Porisana a ka te dri di ku hou tu zi khazi he e wos na di tats an sina kwa hinta khana ka si e wuka hi kim. Te borisi khiri ohe. Mpungan kuwa ko tina spatra wos di Democratic Republic ki Congo kwe ki an karatim. Toi toi zi te senu a spatra het ubisi nangu tam. Ngho zi nyam sena din tsa kwe a ibola ta kite juanga sika o din kim. Seisi di tsa kwe a spatra ka sika hi a. A o tsai ki ibola juanga tsa dia dri khana zi a spatra het an kwa gu kwa isi na tim. Bori zi tau kwa ti. Tsa tiang kwe di kwirik am kwe na khana he spatra siki siyako. Choro he e mousa kiara tiin tamsiki spatra ki zawako na koro ea tiin tsaa hii kwe di choro a ina a tau kai guwe tam. Tse sika tau ni saa ngu juanga he e sesa ko manda eita tiin kwe na ki dango e khasi e kainu ana khudia in kwe di choro a si sesa ko muwakono kurik am kwe na ki kaitanu ngroe kuji kwa sina tim. Amina khatwa aniki choko aniki zarute kuna tse sika karo ea ko. Porisana ndeta munga tatin spatra siki ndi kuji kusin veta. Te siyewe iri borisi kheri uwe. Kamhe deki siyako ahri ya kumani kwa teki borisi ya teko mago. Nekska FMK.
1: K Kim Jawala ke chigde ya waling ki sibre ke SK FM tolu me gyang ampugen ke wa SK FM ayu ten gya tang tem ga gen hum yamin reverten moyon manister yang he gya wa wor onur vais ayi huan puti mana mela kang he khalam ng ya chig de gen ha o kuyan nasunala yi inki gi ga kham kham ko sung u skolam he ga gi ga chu ko san in his fast ayu gani kunan kang he agya kang ka khoy mu ko gi sung u yi koman aga changon manamela kangui aga ngawshi kang hiten gi ge chuki khali wa department ke khosa kang aga gani kuna yusi gen thwa kam kam kam ko sang kang ngawshi kang hi gya wa ngui yang a komisala si yiti gi ge ge tsaya khwe mugu ge kham su u tumina kang hi gi gya wa yevi ko man aga gani kuna ke ngole ng mai ne gi da cha un an ngawa changan kang ngawshi kang he manamela tin chig gi ngo ku ya kan dore aya khuna yi gi da thwa to kham kham ko sang u khon ai gang chong kang he chig gi o vilung sa ka ai gani khunan veskapu ai department chig gi o nur veis ai gi ngo ha de skola aya sizi hal man nga tin gi ta am kang he sig ya kham sang u ve ki ya gang ki gang aga ngo ka ka kan gi ngo cha veskapu ai gani khunan David Manir yang hijik di gya wa ministeri gya wa onrvais aywi gya ngun ya ta ke gani kuna gwan chik di gya wa Eden ke sentrala karua district aya gani kunan skola ng yang tenik di gita am. Ya kengguin aga chongun ka ya gya kamsun wa kapse Vineland district aya gani kuna kia skola ng halama ngun ka ang di gita chukin ui ka ang he skola sing di gya un ay ngawag angan. Manir ay kengoy aga ngawsi kang hegiya kung ako mugu gising us ko lang ng yang higa chik de gichu ko kawa u kang he tinigya u pati ng u pati ng yang chik de gichu ko kawa u ke chun ng kang he tinigchik de gichu ko kawa u agani kuna ko ang divi ka gige ka chu o jala un ya gige kali u skola aya fear and sista halaman nga si gya kamsun ta ke ya chik de gida chuki kao kang higa aga ngaw kaka kang chik de gen hongwe cha ua khabit hong ya ng aya kunan higa gye chuko kawa u skola hong chik chwa ay chwa chik de gida chuki kao kang hi fai fi gihan sing de gye chuki ng higin ama kan deyan kang higya wa ting ha kwe kang de gye toy ngalo kama kwa en tolfu agani kunan sa vir aya ku ke Winster Hills aya gani kuna ge side ke Johannesburg ka ang hin kolak de gen ko panga ya ain la panga ka se gya kom se de ge baki yi un he ti de ge chu ke khowa ke khoi un he gya wa Jamestown aya kuna sing de ge da chu ke ogai ti ba ya ang sing gya kom se de ge ti de ge de ke ngo la panga ka hi un ka he ka oli man ng please sa vi ko ma ka sing de ge chu ke tin ha khoi ke ngao nga hunga sing de gege wana gani kuna kwa ngi da kula ka khano hum wa ke vala yi ng sing ge ki wana tho ya ng ay ng please ate ne gi ya kham kham ko so la ko dri ng hi tik de ge chu ng ni mu ko ge hum ti sa kham ko ya la ya ng ay chon gani kuna tong hum ay fasin Kaigang hechik de gya ua ipolan aga ga ka ang hechik chwa ik chwa chik de gya chuki kawa Democratic Republic Congo aya gani kunan ka ang hechik a gya twa kam kama kwe singa kalima nga ng Kaigang ay sejin de gya ng suwi talin a kunan kalima nga si gya ng ngay teki yi dri chik de gya teki kawa kaigang aga gani kunan ka ngaw si ka ang hechik family hong a sing gya gya chong tia suwi talin a kunan hong sing a gya twa kam kama kwe sing u yi ng hechik de gya chuki kaw kis mani gya da chong ng gama yin kalimanga gi tinta khwe ka ngi chig de gi ka ma mana ko tlek tlek yi ngi gi ga kham kham ko sun u lang ka gani kuna gyan ngi ha de gi ka chig de gya wa i bola ka gan ka ngi ka gi thwa kin kham ko hin ka ang he i a gyan ngi kham ko sun chi ma na mi chig de gi hun chu sun wa ka gan ka gani kuna ga gi chung ha tropa khwe ta mani gi gi dang ng gani kuna ko ang ka he a gya pang ka ngawa khason hiti ivi ko ma kaw hun yi ge kam tho kam kam go so uti kang ga gani khunan om jang hum yi ng hiya sibiri ngai fasida gam chawla diwi chik de gya wan akhiri kham cha dilagya sam jang hum ki iska fm

Yesa, nagale kangate, sembali. Nagale kangate, dele tua, kalau lupa dele. Nagale kangate.

0: Mekcesika akhiri etiki amahandi mbambadi radwen kwa makamzi kikikiri tatina ngati borisi kumkakamen si bori ekiyago di moni kanzunga polisi fak bondi pop kuru takti sen kwena angkati khana kcesika kwa angkati kwa angwe kwa wongye kuno ngai kwa kozi ngai kwa si afrika kihise na kutinzi makori tamu Sika khasi hek uiko anga itati tre sika koro koro sin anegiti tre unisangi kuji mako oro inge ti ngwe ziki hisi na tinirita. Fak bonde khana anegi. Tre unisa koro koro sin zia kunkara kuhan kumu kumboro ngazi. Akwe no gakwe ta kui kuji no porisa giza wako kwe nangi no kumu utitikim. Sika khasi driga kwartale oktober kinyam ko november ngeting december ngeting kuri kheri na dien klau klau ati ngehi kuri ziki kuruk esen a 8.7% de size ya umgu aniziki tehim 6.7% de kurusen he desen ahi tungi kuziki tam sika porisa di minister siati firos satsalia Kham mek uyako sika anka tati Pretoria ki mayo nisa ngye tin kwa ziki ngi kuji Sik Afrika ki sikheri na tin redam. Pop kuru khana aniki anka tim. Kwa sika khana sesa ka anizia kanga karako muka tin tauta hinko tkhao ka inu ngi kuji khajiye hinyako tkhaen sen tam. Ako kwe kwe sika ewa kwe hiya haa khateye diye da kwe kwe di kumboro nga ki madanga komisi kwe na ki sika te ta di nge kwe di kai aha kwa nga ite borg toko ansu kwe komsen ta di brakpan si kai ka oi kim mati pandile si toni ham me ewa kwe hiya haa Marius van der Merwe Khateye diye da kwi hima madlanga komisi kwena di kaya ki swiri ta hima December ngye di kwiri amdi ka di, sorry, kaya di ka amgi kaw kwenye mboro nga zikim. So toni kham me seisi zingye khwati ufwa kweki si te hiki, borg toko ansu kwi me kasi na ye khasi ye kamzi chkwenye ka hi, kosa kwa kwe toro kata tiya swiri ati ven a kwe swiri na kono makhaba na kwae ka kwe kweki si te tam. Mboro nga zi 16 kwe zi ewu sena ko ha na o kwae ki ngi khati ha fanda merwe mboro nga he. Rand vater kwe na kwa angkara kwa tiya saadi kiyang ka kwe zi khaji he tesen tati pipe zi nyamiko zawita tiya tiya nga o zikim. Uyizi kwa ati ziklau kwa ati nukwe khasi ya tia ngay saa isi guya gowe tam. Saa akata di maskapi na khana he kwa angara kwa iti nyekhen duenda khmei. Zao he nyama ko 17 yuli sika si khirika tama at zao he dango ziki kwa kukaigo. Ma kam siki nyama ka kwe nukwa ka kwe zite kumri tam. Kwa yamata di kwe ya mani makenosi maru. Angkara tin zao ya khasi ya tam e saisi ya guisen tago tam. Randvater, zaro tla ya eskom amkwenande ta khasi ya palmiti na zekerbo sita kite saa a pomba wako taunga osaki siya kutseka ka tam. Nyamka zao si fase ya khasi ya yun, sorry. Nyakan dunda khmei nyam senako tuwe yuni siya ko khiri ya go tam. Yuni ngwe mki zao zi khaji ek tlesika kaw klosen vereti tuwe yuni khiri na khun makuri kwa kai guri tam. Tam ka fase ek wangara khwe hi 17 no 19 yuli siki nyamako siya ko khiri tam. Sa zi peipi zi kunka ko zi zao e khasi ek kum tati. Doro pa zi kris na go haan Johannesburg hem. Chwane no e guru leni metro zi. Tawni sa saji kyaunsen otago mti hang ejiki. Te borisi kheri oe. Uganda ta kiti ngusika kwarako. Demokratis Republiki nza khana e kumwa hikwena. Kuiji ha kwahoka te ibola ta kiti juanga e khasia nyama kwa tintra titam. Muji kwe sika khana aniki zaru kwa itati kwena a kwa kwa kwa ti mkama di Tam e saki anamu wako kaw ka ni mwjwanga heti ya kwena ki trave tam. Kampala da gite nga o siki tam di jwanga atzate kwe khose na di. Di arka e manda kuhan refiring na khana aniki angkara di. Tse si ka tuji kwena saki daraka tiji na besa ji di arka an Uganda ka kumusenta tinzi a. If you have a chance to get a chance to get a chance to consent to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get a chance to get Boris Quad is a cloak of a team, no much of a team or organization angrati. Ian Horatin Nihan dare to have sizing OG Tessinatina, old like he says on her decisive queen and getting Vieke, Junke Ho a team. A day Ahiri Boris Heri Oem, come a deki Siago team, idiot Amadequa dek to Borisia de Kumago, Exca FM Kim.
1: Kim jawala ki chikdi ya walingi akhiri ki eska FM te wali magyang ambugin gawa eska FM ayu dengi atang kumika gyan humiya ming arivertin moyon. Please afro bonde ying chikdi gyakwa bakurum ayid gani kunaka ang hii agya kam kam gwe sun u ngalik akwe ki ngole ya ang chikdi gyan huko ni sakortal ayya chong gani kunaki kalak kam ka ng yi chikdi gyira chong yan. Kan ngawsi gan gyan gyan gwe kama fak bonde gya kam kam gwe sun u kaw ka ang gyan tuan ngalok kam kwe ngawa ki ngay kang hetini gya khali wakan ege plisan ege giga chu wa khali man ngang kang steni gya kham thama kwe sun. Konda hong kang ege gya wa kaw aga gani kuna ge dihar de kwartal yang hesin gya kham sun wa October ke December ke kaw ya gan ke ngaya chong kang hesin ege gya ngun ya teke ak koma siwa presende ka ege gya teke ngwan. 6.7 presente kang hesteni gya kham kham go sing wat kaun aga gani kunan kichik de ge ngai aga chon kang he kachik de ge kuan firos ka chalia yang he gya opli sa minister aiwan kalmang ngang achik de ge ta ng pitoria a kuna ge kalak kam tak de ge hon ya wan konda ngka n pap kum ai kungui aga ngausi kang he teni gya kham kham go sing wa konda ngka ang chik de gya wan ngale ka khuin aga gani kunan kim pula ya ang chik de gya ngwe ka wan ngolin aga chon ka hi gya tu kham kham go sing yi plani mu gya ng ka ma please ang avi koma chik go yang sik de gya chuke wan ang ngwa hola ka ang he chik de gya ngwe ka khate ya di yang he de gya ng ma klanga komisi ang de ang de gya ngwe khate yan kalak tum kan yag de gyang ng brakpan ay hofu gani kunan ta sing de gya sobi sa ngawa gen hula ng. Matapan tile, so tini yang he chik de gya, sorry yang si chik de gya kalkama kwa gawke fan merva, yang he gya wakate ya die ay gani kunan ke kaw ya gan ke ngwa kya December ay chung aga kunan sing de gya chuke tra kwayan. So tini kan sing agya kamsung akam ay sisi chong ya gyan ke yag de gya ng hofu ay gani kunan ketisa u mugu ge ko kan e kan de yang akunan kang he ya tolki ko yan chik de gya wan ko jang ai wa chok de gem hunge un hofun ai gani kunan yi se ji gem yi un sing gya kam kam so wan ula ya ang ai chong kang he ula ai 16 sing de ge chuki wan ang wan la panga ko yang he de gem hunge khun maris fon de merva ke gani kunan kwa ran vater kang hi achik de ge chon hi awak bu aga hula kang hi ge thwan ngalo khama khuya gani khuna kwa n kan ngawsi kang hi te ni gya khamsen yin hi chik de gya wa nits mas ka pai ay gani khuna gya ngun hi ta ke nikhen tun da ke mai ka te u ke 17 ke ngo yan chik de gya wa yuli a gani khunan hi achik de gya kham kham go so fa sa ay gani khunan ke vi ko ma kang hi chik de gya wa bu aga chu hanan ko yana ka on chik de gya wa ma kunasi marwa yang he khawit tamani agia oku ya viko makan gani kuna ki kam aya cha chong ka hi gya khamsen ranvater ngawa ke eskom khalama ngang achi de gya kam kam go so on balmit aya gani kuna ki chik de ke sekrepos aya kunan kwa hi de gi chot o jala wa viko makan hi gya wa bu aga gani kunan yerte fasa ka hi gya khamsen wa nehen tunda ke mai ka te ke tue ke uni aya gani kunan vikoma kanyi gya ngun ya teke vikoma akyo chikdi gya un anga wakan eke gani kuna kwa n ke ngoyi an chikdi gya wa yuni ya kunan. Tewe di fasa kanyi gya ngun ya teke diwi ka gigi ga cho o jala u vikoma kanyi gya wa gun aga gani kunan 17 ka teke nekhentin ke ngoyi an chikdi gya wa yuli a gani kunik di gya cho kumisala ngawan vikoma kanyi ke kanyi aga gigi ga cho o jala un. Kalamangan yi agia ya wagu ayi hanaka hun mago sun uyi vi koma ka gani kunan de gecho o jala wa metro yan chik de gwa Johannesburg nga wa ke chani ke ikorleni ay gani kunan ntang ay fasin ngole ka ngai chik de gya wa Uganda ka gani kunak ang he ag de gecho ag de ya Democratic Republic Congo ay gani kunak in kalamangan kang ag de gecho tom tom so ta gan chik de gya wa Ebola ka gan Kole nung ay tumina kao hong national attack mag ay gani kunang kalima nungka atik de gya ya tagi walang aya ak in fiyar tak chon nung gani kunan kang hi agya gole kama goy kak tahika n. Kata gwen aga ngaw si kasi gya kama song gani cha kang sing de gya chuki wana tahika antik de gya wan kampela aya kunan kwa ang hikak de gya ki kalin. Kole nung ay tumina kao hong atin gya nung ya tagi vikoma kang hikak de gya wa wato chik chwa chun olean ngwa ke besa aya gani kunan ke ngole ka ngichik di gya wa dierka ngwa ke Uganda aya gani kunan veke aya firi ya aya chon ng yi aktuak di gye ka un a ngwa viko maka n dierka aya gani kunan ka sing agia kam kame go seko tika aya gani kunan mago gye hang goli kan ka ngaw si teni gya kale u ka hang aga gye ka chon ng uwa ngole gye hang aga gani kunan ka ang hei teni gya ngun ya teke halima nga ka achik di gye hang kain nong kukan n Verot khason hitin ay organsa si gya ngun ya dake chik chuan ay honort in nikh in diharta chik de gira chuki taun ka hi sis honorti sing de gira chuki wana ngawak tahika chik de gya wa ibola agagan ki veke ya gayan ki ay gani kunan. Wam chan ngum yi ng hiya akhiri ay fasi dake mcha wala diwi chik de gya wa tiniri kham cha dira gya sam chan ngum ki iska FM.

Yami samosung ay bong yung mafin ke gikam ke ka ke kam ma ikya chang ngam sa dake aking ngam tik kama drain der tak ke kong ke radu x ka fm msa dake tita e dadede asi kama e tango ya kweke musisi ya kaka ya kweke ike ke ka ke kam ma ng ima suk ang awa tita msa dake kama e a kalam ta kaw tango ya take mani chwa sung kai ta kwa tu sisi ka kala tuwa ka ike mke kok ma ng ka msa dake ka ka ka kong kwe wa kara ha a chu ka break ya van msa dake kaling ngay ngay ngay ngay ka break kara ha kui da kraha khabrekia e kraha a khabrekia evan kui kala hia kui aku na kraha khabrekia e atane na mo hot plate da chinga da tsale iter a ma da a da itane mo panga mta ke ka ngo si ke ha o he ma asparm kraha wa da kwe ka wa o ke kui e chig kwa a ta ta ta ta ki ku da ko ku na ka kui a kasu ya ta sa ka kui a ta ta dum ka kui a ta ta wa ki na khachi ke a panga chu a khabre kya go kui ga la ya ke ko da ka ko kui a khabre kya chu si ka tu se ke a nga so ke da ka kra kha ka go na kui ka ta kha ka ha chi ke ka ga kui ka ta kra kha a khabre kya la ta ka wa a tu a kam akraha khabre ke akraha ki chike he kang atu kawahan ke fi a programa kawaya siti fi a kwin ya situa of ka chike money life em kwasinga te dai ka sin to money life ya ki chi e kula programa no ya asan ka te fi ta ase atala tum chi chi ma khawa singa dai te kawa chike he a ya ka chike ke wala ma ma sika ma qiyam ko ma ma hun ta ke hich kem cha khabre ki kom kra kha hun hich kem cha hang tier kom chu hun a to ikul alo ke ko ge ga tan ho tia ka u kra kha tan na na khabre ke so chi kem ku na na kra kha ke chu wa is ka si diga ma difri si a kuna nga chu ta ngwa panga ta chu si si a ni se to a chu si se a am to ta au ka ki so fa ma ding nga ko nga tsli kam chu si sa kam ta ka ka ka ma e ngoli ku ng msa da ke ta kam to a kam e ho ki tsala kam ta kam he wa ngai ka ka wa ta ka wa ti ke he a khang ya ka ti ke hm ke wo lang kam hm ta ke ma le ngo ki ale ka ke mtsi ba ga ndi sing ko ka dwi ga da ka ti de ne ka dwi ga ka ti ka ti ko khabre ke a i chu ga ti ti a si a i i ti a ngo ke ko ka de wi dong ka wa skola i ti a ngo ke ko ta ka i ti a ngo ke ko ta ka ta hm wa de hi ki ti o fo ka wa ga ma li a tsau to ka hu de wa kai da da chi dai lai ha a kha bre ki kama khu ya chi ke he a nu da kha tu o nga ta ne na tsoi da khoi den da kwa tsali o fa tsha nga i de ke ya gulu gulu i mu hu ka la ang da wa chu mu da nga tsali wa chi ke him ha ya kon khu ke m ko pro khara ma e wa ta ka ma a wa ke tsa nga msa da ke spar a kra kha ke gum kha ka van ho ta ke kha bre ke kama khu a kra kha ka na mchi u si ka ho ta ke kha bre kama khu ta ka wa a tu mwa kofi ke ketale he wa o fu da de wa e ho ka kwa da o fa a kwa kha sia mwa gu ya ho kofi ya a chung mse da ke ka wa tsi ke wa tsi tsala ka i angu ya ka tsi ke mhm ke khoko mo mo tsum ka ko mo ka i angu ya ka tsi ke mte ke mo o khwe mo o dwe mo sing tsu si si ke angu ha ka tsi ke mke tete mse da ke tsi khwa ke sa to ga ke to tsi pangi i ge sing ta to kha ke wa da ai ngam ko i dang hi gise ke wa dor pa hi tong ko ngi gi hin ke panga u i gen ke wa ko ya wa ta agama ka te ta ne ni ngaya da ke te te a tsai ma kon ho ke mo ko program ka tsang

0: Amagcisi gadini iriyeteki xamarhanti mbambati radio inkhona camziki qeqe ritatina ncete burisiko ngocameni siburi yeqiyako timunikanzunga parlamente nagana aneki muka tekwa jaroxaeka kona zindota gana yamako kunkano gua moahi khwesi siya siteko sweta tinkhwena president Cyril Ramaphosa plus sikinyisana emborongaiki gana eke surita parlamente aneki kuya akhara maqokhwe Andrew Breitenbach akrati komitie nagana he sesajia tangata dim kuizi kwanga igomu kaisa huwa muahi khwesi ya swekhwe nakidangwe khaino ana siteko swena ko ana veta aneki qare maqo khwena ndeta ha cewo funa wara ko kwitsaudzi ya ha wo tatin tozi ina anik ina anu ndota ko akhoje ina si ana hirita Breitenbach a karatin kamsi osiki khana qaqa kwitsaudzi ha kwa kati khana kya ka tve chikhredi se sa siki tesenu asise hetse ka karasiya ko khirisinta plaslak derbandi kiteko partei he khana he et politiki aninza khawana kha khusna gon khama de khe kuziki teka kuta anga tim minority front ta qisen khana khana he november nqe kwirisi kitesen ta tin khe kwi e siako teka go derbandi doro paskim o nqe kwa partei sidia samin takur Ratsbansi agreti khana parte ye khasiye zarut azia khus na ko nyam karako khe ku ji tesena te ji anya ma ko te otitam minority front ku na ngiye hi tsamzi ki khana ji khana he tesen orohi na chekhere ji ki khana tsauni sa mu karati zau ji khana khae kara hi tsamsi ki municipality ti ji ko Zulu Natal province ki thia parte ji manda ko ha ki khana zauji akeng kara kun kara tiveno khana aniki khana khavana kha zaru qa he khom kara ko mu ma ki khana khao ka gurita ako kwe a Chatsworth da qiti seiti derbandiki khowiti au ku mboronga ama zwa ki sia ku mboronga ra tinki ko kayine da qiti dwelem se mentrix in data am ki si ko waitin paro a tiwe hono tin twelakh daisen da randiki sita porisana ka kuye kwate tsuqwate boriye porisana woti dwelemse ak akokwe manana ta ha no sesa zisikana tin tamsiki porisa apakwa in khodia si woti woti ki akhodin data swirina areti firidi de di khawa no sere a di paro a firde sendrandiki si dian data te borise khiri oyam Minister Kha Mujika Tema Kukwa Navo Mujindeta Kaikwen Itaho Tati Swede Da Kiti Nga Osikim Sigongi Ki Kouni Sa Muka Ego Khana Jikwe Sika Hisina Kuhan Kumhe Iran Ki Tesna Tiki Ningkhosi Kwa Naiki Mayodi Kiri A Kha Mujika Swede Sina Tiri Tam Nyamka Sigongi Enye Navo Minister Kwa Kwa He Taho Tati Kumhe Iran Ki Nga Sina Hik Ikha America se di minister e kha mutla e kutema ko Marco Rubio a grati president Donald Trump ham aninza kien kawativem navo si zarok IG tse hisena ko ha ki Trump administration ki tin khwena khana khum anije ko ya ko a grati kha ko ji nyame ko khom ka itita thiya una khana anike kwe ka ten tsu he hisena ko ha siki khana kana ko kuya go beta navo mukhana agra ti khana anige tsesi ka tsusi khai go qai go ji yo kha ji khana ta go ka go tam rubio tsesi ka kham aninza agra ti kuiji america musika twa de ji mwe go tsem go ta ka go ba go nu do ka ti tam e de tin ere borisi khiri o kam hete ki sia ko transferien e kauj ki kama di kwa te ko bori te ko mago xk fm ki
1: kim cho wala ki chi di walin ki tin ri ge sk fm te wala magian ambu ngi wa sk fm ayu te ngi ta ngi mi ka ge mi ari vertin moyon Parlemen kang hei aja gigia kom kam ko isu vita je yang hei gia tu un ang wa kang kang wa si ge onr su ko yang hei presiden serer mo poza khwit tamani sing ge tra tra kam ko go ki tsagan tsig gi ngo ko ni sa ya plasi ai gani kunan ko yana ko yang hei tsig gi wa endro breitenbach kang hei agi yang ha komiti ke onr su ko yang gani kunem ko ge tra tu kama kuya kung ang unang mga kangon kung mawsi ki liyade ang kwangi ang kawitam ni chik gira chuko kuya gani kuno kwa ang kin hula ya ang he sang gie ki kam kama kuti sa uwa kwen ki ngaw ang gihang in chik gira chuko kuya hula ya ang ay gani kunan pretin bar ay kawin kan mawsi ka ante ni gira ng ya uwa onur suku ya ang achong ki maku gie unang kama kuya ngawa ki kangon plus leka ay derben partay ang he chik gira gani kunakwa menuruti France ayi Fran ayi gani kunan kang hea gya un ang plani ki kau ya ang ay chon ng mukuchi gigi hanggula kan chik gigi ha kuni sa November ang agagan yung ay ka kau yang chik gigi wa sa min terke cerbansi yang he a chik gigi aw kuya parte kin halaman ng ganti gigi kam ka hanggula kang hang chik gigi ka gani kunan Jurti Franz ayi gani kuna kang hiti ni gya ng ya takin khalemang ng kang yi gi ta gule kham ku ka kozul na tal ya kunan kang hi gya tu sung vi ko ma gi gi thwa chinji kham ku yo o ka gi gi wa ga ngan tu go yang gi gi ng chadwal ya kunan ke set ke der ban sing gi gi da chu gurin ama kan dia kan chi gi gi wan ngam ka hi gi wa dolems aga ga kokoina ke chik de ke mendrox kan sing de ke wana ngawayan ka malich ng gya wa 220 de sindrandi ay malich ng saisian kan he sing de ke chu wana ngawayan please ati ne gya ng hetik khalem ng gya gya kham kham go sung un ng gya wa dolem aga gan ko ang ka chik de ge thon ngalo kham ko ya kan he chu ge ng wa khole yi ng ki ge ka kham kham ko tu chi kan he de ge chu wi sa an aga ngoshi kang heri tene gya khamsu wa gani kuno kwa ang vala stene gya gira chuki wana gani kuno kwa ang kang he malich ng ganchi gya fir desende randi aya malich ng saisya sing gya ke wana ngawa chi goya ang chang hum ay fasi manister yang he gya wa betalan saka ay wa na vun ay gani kuna kalak cham wa chik gya ang shuden aya kunan kang hei agia ngwa kama ko ung ngwa jango ki ta ngam ku gi ka kang ta khwe ke ngai ka hek gi ung iran ay khunan kang hei agia tu kama khwe ka khulasin yerste jango yang chik gi ngwa ku ni san na vu ai ga ni kuna kang hei gia ung ngwa ga ngam gi khale u ngai ka hei gi ung iran ay ngolen American ay minister ang gia wa petalan saka aiwan Marco Rubio kang hiyachik digi mhawk ya President Donald Trump ki halaman ngangka ang muku giga kang takwen ng kam kam ako isang u chikang aga gani kuna ki mani gira cha kam singa tikang aga gani kunan Trump aya administrasi ay gani kuna yite ni giya kam sing uwa chikang ki yivi kuma ki muku giga un ay ngawagda ngangka ang hi ngole hmm ayi awa khawitam ni chigdi ge chu isawa wa chigang ki gani khuna kwa ang ka he gya khale u ngai ka ang chigdi ge thon ma lu khama khwen ka ngoshi ke rubyo ai kungui aga ngoshi ka chigdi ge ga ku ya khale ma ngang ang gya khale u plan yang he fi is a ge khon ma wan ka he gya wa ting han aga gani khunan om chang hum yi ng hiya tiniri ng ay fasidagim chawala diwi chigdi gya uha tolfiri kham jadira gya samchang hum ki SKFM.

Kaskatsame ke mono ya feqa amagodi wandagmani dezwe ngikragwa Paradise Road tatete yancamsa ngauna tsane cema kuti angati Frida khanqike programete angati nce journal tamete se ko yamsna khwata ha kai kuzite tiya cecirinde ko matem camzi temo cuwa khwate kurisi uqa oketsan ko temo dino te qungte uzaro xa yeqhomka kwete ucona nyogo Ise tsava tsamete monta ya khwati taman sure ke ngokiri na kutego no zaro tsayenta ite tonte oe te tsetse te ke tsam tsai ku tswaga sure zawa di onions an tsutsam tsamete wo qobe te tonte tsai kwa qobe te utsona seta kwa ga tsutsam tsike te nyako an se sure se ka tswana wo te kirizi tsa uno sa tswana a gong ka qong ya qago sa ya ba qobe Ate kai kwa tive tsams ka te hiyako ango khoe hampe te ukona oko keri zi kasensu aninza. Makona ki te kai kukua te ukona se tata hon te tse tata tinge nge kuriki. Te te khra te wang kuriki tintano. Hito te munda te ukona ate kom ka kutam. Kwa ne he tse unisa tsams ka te mukona ki kwa kame te ko. Kui khra te wang kama yama te tsams kim. Ga tsao ge ga mahinye di tate mo kwa ka matuna ke teko ntuna ke temo kho me ga teko nge a te konte kai ku tswara ko anka te tano kuri engo te utswana ke e kara kuoma ana kwa ko nge sa akhra ti ke temo te utswana kwa ne ye kuri ke kuoma ana TV no kuoma aka go kona zitsa ro kai te utswana a kha te tsamziki kai te tsam te mo te utswana nge ga na manu zi a khara ko tse ke te tsamziki kuoma a TV go zi an kwa te tsamziki a zi e ke te mo zaro kai he no nge a ga na un ka te go zi tin kas na te ani za tanu te se tangye an ga kwa te tsamska te mo a zi zaro kai zi ti do ka te te utswana nge a kai ku zi te a te utswana se te wo te tsamska te utswana wo go ta inse Nge khrati ki nge kuri ki te te khrati ki te mo nku a kuri ki nyama ti tamano examen tsamze ki kuma ana ko nge ko nge kone ki ka he kuzi ki te tia kuma te te kung te uka he kuko he tse un sa tsona a kwara se ne ka go no tse un sa te mo ka sensu anza ta mamano e ha ka go te ka he kuka te tsamze kim ta ka he kuzi ki te tia ke kri nte kuma te programen he te a ka tem A journal tamete se ko yams na khwata anti ya go zite kae kwa kwa gate mo bori ko go zitinzi gate an ka kwa go gara ka te mo sure si anza ara tingo khrat er ki tin classic tswana kun tswana te mo sure ku mo kovena sure si ka havana ku sna ko si ta ti ko ne kwa ku ri ki gara kae go be havana an tswana am ka kone ki manda kha e kuna kharo ta ding tswana an tswenzi ding kha khai tim ni tswenzi nta ha kwa ka ko Fritz Kambaza Felmo Kameri Renesia Kampasi Isaya Antonio Felicity Tsinongo Rian Campintos Ernesto Dalla Soria Mankumbu Dalla Christopher Dixon Abinejo Konsaruvem Flavio Luca, Jaden Mankundu, Merinda Afrinu, Kaine Matoka tangan kuna ngo hiyo ko ngunkwana nge akung na teke di tanungo manda hang e sure si kakus na kusita tinkwana kuna ngunkwana temo sure he kunga kovena gara ke kwara ti sure si aninza ta anzi tinzi te hiyo ko anta tinge hadi kwari kuna hakekri kukoma hatanu Nyoko manda suresi ka khadi tswa a kharo ta azi gara ka tswa ra ti suresi anza bori ko khosi tinzi te te ke tinte kom ta ti radio ner ten 7 o ne ga FM ke kone ti ya khosi te kai ku ta ti programme se ko nyams na khwata hanu kai ku si azi te mu ku ngwa tengo kuri si ta o ki te mu te u kona wo ko vene gara ko examen en tini tse un sakiri kuri si ka o ki kwan gara ta ti examen kwa kha tsaro azi te kha ta ti te u kona ke na ko ke hetsam te ukwana te avasika nte kharo tati sure o kangosi ya kukai kutsia wo tati na ko avasia khate tati toti examine nyam tati no ik ete mo de kwa khrati ere ka nyam toti khrat 12 ka se ko khiri te kumute ke hekam te ukwana kharo tati miya te kumkwana te mungo
Ganta masota ve tatinse ayoni sach avati tamano kai kwe konek anteon san kwartale kiri kwana zikam nute koma ha twana tuna siya kovena tinango kus na kusita tina manda han suresika kwane kwa kuriki ana kansi e wo kuve havana garaka de grat er klasiki ta anzi program kite tia kekrin te koma te program jurnal tamete se konyams na kwatango siya kuhiri ya go Tua firek amate kwa khama.

etlase ntitati tam kwane tse o ntshetse ka go eteng ko te koma ko a ke eng ko te o tsona se etate a ba seya ka e tateng kwane ti ya go zenke a te moka teng a e seke tama teng tsentsa se ntateng ke examine yam sena go atang tsamtse ke kwane te a se te o tsona ke a garate tsamtse ke te kgata te dango he ntsona garata teng mia te kinkin ka o te moti kata ti te du kuto ta ti a tsamzi ki te utwane hana bo kaze yema wati a kriye te tsamzi ki a zi kungu tinsa senzi te gozin a isi kenge a te mo ka te ngkona ki ka e kwa e ti do ka di te utwana a te a ka goma a tsamzi ki te utwana eksamine gara de ta nse ka kuti he hi to ke he tsam ha te mo ko a ta ti nge te kungu ten a ki ti te kriya ko no te gara ko kwe te mo ti tan te mo ko a ta te man ezika te ukwana ngosi ya ku gara kun man ezika te mo sango tam kwane tse o ntsha tse ka a ezika te mo go nte ukwana sere te kai ko nte tse tse ta ti te ukwana go gana o bukatsi a te mo kia go no ngosi ne gara ta te ta zi tinzi program ki te tia kai kwa te nte ko matin sa o ka mene tse o nsa ke yeng go be te ukwana ki kasi na tam anti do ka te a zike he tsa mo kwenye ki te sina ko bara etu ko he ya tse o ntsa tsang ata mate o tsona sure ke te go kwa ga ti do ka ding ke tsa ro ka ise a te kha te tsa mse ka ise a yo ni sa tsa ba ta mate o tsona o ro go tshwa go nga kona ke khoma na te a ba se kan ke he tsa mte kha ro ta ti te o tsona a kone kun kuna ka nyam to tin o klasi kuna ka se go khiri ka se na tse o ntsa kiri go ga ti o tsona e ve nguta tsam ka kwartela nyama ho ti ha tsam se kim ta ka iku zikite ti a tse tse ko ma ti radio ner 107 o ni ga efon ke no program ke te mote ke kren te ko ma hango gara ka ek ora ti sure si aninza tswana grad r classic ti na tsuna ku mo qovena sure m ngo qona manda khans e zi ka karo ta ti ni tswenzi ta ma ya ka ti ngo qona ko ma ko manda e zi ka ngo tswana karo ta ti sure o ka no tswenzi tswana o zi hang ta twa kwa ko fritz kampansi kampanza file mo kameri Renesia Kambasi, Yesaya Antonio Felicity Sinongo, Rian Campindos, Ernesto Dalla, Soria Mankumbu Dalla, Fresto Dixon Abinojo Conserve, Flavio Luca, Jaden Mahundu, Marinda Alfrino, Kayene of Kaone, ma toka tango ngin kwana kuna nge ake kiritan hiyo kwa manda e ngo karo tati sure oka kwane kwa kuri ke khrat ere kitemo oro kwa ngin kwana gara kai kuve ta anzi anka kuzi ti program kite ke kirente kom tati radio nerten 7 o ni ge fm ki program journal tamye te kwa nam kati se datu darana kaitika ha eisi ka 13 khamani tezi eya kwa ngo 12 resi ya kutu am program kiri sa hiyo borye 12 Africa tese ko tsetre ko mo kon borisun goro ki programete en carte varisan mo tye tamie de hem kuro ko ya tsams ka tise tema ko to darana ka e kon kuro programete ana kwa him bori ko khosin kote en ka ko tati bori ko khos radio si aninza suri te ven bori ko khos te monge to ka suri te no a tsams ka te en ka kwa gouvernu tsan dara ka tsam programa hanke a te mo ka te no tsana ha kom sa ya va te freda han e konete en ka te na ve ke te ya or khata na ve ke te mo ti ya na sa ka ko tsam me ma kone ke ha a i radio ha khorana khata ke ke ke ti yonke geo e khatsane ga kom sa ya batano ga studio sika kan biel na kotia a ga ta khonti o di tsana ga ka teng go ga tio kirna mata tita kuro program ke as dete si ai go tswago program te mo se go khiria go yen iri a mate kwa ham a tsams ka todi sia go khotam

0: Come Jessica, 12 re tsama gwana nete. E ka borisi go ka tsama ya gwana dimbamba dira dweng tsamski qeqe tatina. Si bori e qiya go ke Monica Nzunga. Yen sister ga kuri buru a ya ko class ko he. Nor kapu province ki tesne ga se Springbok ta qite nga o si qaka o ki tesna go go ha. Glass and classic, it were who here, ha, come the credit, borongaki. Quiz it, what is it, cloak, clothing, come dick, aquaquam, Conrad Edward de Beer, no James Grill that were is in 23, di Plasia, fuels, drefu, Francis, it Africa, no Nabibia, silk, I go an in that cloak, my dam. Mukundagi, quiam, cloquin, as Nalna, who says, Unquinaki, Mozale, face, no catrane. Agradin class in Jessica ewiko hain teddy omba pirana undom a na ko dwe one tenge ho saisi te zidi ho ama undoma ko tinta to kai ko ham koma ham me borunga ziki ho senati doroko kwedi umborunga ke hamatino a teddy veta de kuto ya aniziki borunga zi swidi senati ta Kuya maklo kuya nasnal sigongi klai kuziki toko di diza. Angkara ding ui zikresika kwa de President Cyril Ramaphosa veta anyanki kari maklo kwena. Khana he klai kuhe taho di khoe tse mkhobe tam. Dia a parte ye khana koro koro senja ingi eti eski kuya ku angkara di. Si jaro klai zi pala pala sesa iki tese na hita. Dia a parte ye khama anisiki aka tisi gongi e taho kainu di diza kuyako khasi zarok aizi kresi ka sap kompiti e tak tiiti nande ta khani ka tam. Ngeko zi kia ka iti kwane zarok areko ha kwe na zao zi kikire ki tesin ven an kunka te khozi ki tama khana zi suri senti ve tam. Di diza khasi aniki kuyako angra ti manda khan e isi ka si gongi e a NCSD. Tsongo ta khoya lutuli ta qiti Johannesburg ke tesina go tam nge a kara ti tsirika ane qai go te ka go khwena gana he politiki khwena de ta zaro qai ja nyam ka tam di diza a kara ti president dem veta ane ke kare ma go khwena de ta pala pala mporunga siki ge he qai go a tani sa ta go vere ga ha senta O enkwe a Seder Afrikaanse taonga kia hien amkwe naki. Erik Jean Botoki. Khamme waka te fer inakte nasi kwe na anu kwe na atkhao tati organisasi na. Afrika mo jiki kwe sika kia haa kieri jia mua ko subu subu ketam. Nima kuya ku angra ti khana koro koro senji. Darbande ki kwe sika mbapira awo na o mbapira. Kwena taonga arako tina khana zia strategi kikia kwa tinku inzi akoro nako ki. Te borisi kheri oe. Meta kuwa kuwa kazaoka kwena khana he e wofu kai kumburunga zia. Tia maska peina ki kwa kota tinku inzi kwa sinati. Farina kata stati Amerika ki Swiri senati meta kwe ekto ni sa zaoka kwa kwena ki khana zi tong anya ki Swiri senati tam. Kwae kwe khasi he Amerika si suri a te ma kwa mkunda kwena kwa kwa karati. Meta zaru kwae karako haa Facebooka, WhatsApp, Instagram no threti tak ti tkoji mburunga ki ti senati. Ewa de kwena khana he ngye ti vye keski angkarati. Dri tsauni sa kwena zao karakoti sociale platform ta kiti hoji TikTok, Snap, no Google ta khana hee tsesika kaiku aneziki haa tam. YouTube, Google zao ka kwe khasie khana kumporonga ziki khaa swiri sena tim. Tsesika aasen vere tim poronga khasie tsauni sa maki kwa asena tina ndouta hinko kwarak e gure tam. E te 12 viri borisi khiri uem. Kamhe te ki siyako yen iriak amno te kuburzia te kumsahinye XKA FM Kim.
1: Kim cha wale chikdi ya waling ki tolfirge XKA FM te wale magyang ambu ngewa XKA FM. Ayu tangyatang kumiga kim hum yaming arvertin moyon. Inan sister, kakak tau bura yang hecik di giawa, yaku klasen, yang hecik di giang ung, nur kapu yang agani kunan, talak tem gaseng ag di giang ung, sepram buka ki hofun ag di ngang da gia ung ang ngaw sebesan, kang he gia uang ula yang he sejik di gia cuge kumayan. Klasen sing ag ya kamsang da gia cik tua chan, kali mengenggan cik di gia cuge kawa ya plasi ngaya kunan, kang he si giang ung, ya da gia cik ngay cha sang hecik di gia uang, kundrat, Edward De Beers kecik dek James Clear tu beresen drin tu nak agani kunan sek dek kita cuke kau plasi yang ayak kunan. Kamsen agan ngasih segi mung ngadik keren sen cik dek kita wasit Afrika ngawakin Namibia agani kunan ku angkan sek dek kita cuke tak kawasan. Yang kiki kam kam ku sen ulaki ngolen ngan agani kunan muyalefan sina kacang yang he atik de gem ho oku yang la ya nka yigi ya kam kam sun wa on veta kan aka ngau kan he sik de ge chuge wana wa la ya ng ay gani kunan yi ng he sing gi ya kha go gin khale mun ng kan gi yang ya te ki tau kan he sik de gi ya wa chen mai cha sang aga sa gani kunan kan he sing gi ya kam kam sun wa ngau gan chik de gem ge wo zala kan en he sik tra ka wa san yi atene gya un anga onur sugu ge jang mu ge ngwa khame go to chi thin thang o ka khisi ka he ge ngo kunisa khula ya ang ay gani khunan jangu tatta yang hegya ua nasunala ay ka kaum toko de dizan kalma ngang agya nga chua ya e ki khula ya ang hegya o president Cyril Ramaphosa ka ang he sing achik de gya sobesa khame ko ngwa yan ki khula ya ang he achik de gya nga chua ya en nakam ka hedi a chik de ge ko yang hulang ya wa pala pala aya onur suku gani kunan yi chik de ge ta ge khonga chikan ge mesas mu ge tho sobe san di a tin in khale man ngang ya kha de diza ki gong ki kang he ya chik de ge un la ya ang gani kunan ka he sap committee ai jango chon ya chik de ge ha o kuyan mu ku ge mun ya wa proses yang ya chik de ge ya khian president Cyril Ramaphosa ki la ya de dizan ay kungui aga ngawsi ki jango yang he manda kha kam chik de gi ngo kunisa ka sing de gi ang li tuli hais ay khunan ki yones ber khe ag de gi a un ang ngaw se besan ka ngawsi politika partai ay ay ka kaung ki chik de gi traditional ay gani kuna UVC chik de gi ay ko ge manda kha ay kam ka he yi gi a un ang ngaw se besan nga wa de diza ki gangan Aka kau yang hegia uang Sidre Afrikan ayi vikoma tumina kaun Eric Chan patukwe ya nghe asichik de gya sobisa ngawa kalama ngangkang ki fri inakhti nasi ki chik de ki okhren sasi inki giga kam kam kwe sungu Afrikan ay ngole hong kak de giga chukho san yi gya ngun ya tegin kalama ngang yi achik de gya tu ya kanu hong chik de gye chuk kham seng ngaw vi koma kang hiya gya tuminan gani kuna kwa chik de gya wa derben aya kunan chang ay fasin chow yin chik de gya wa meta ay gani kunan social platform ay gani kunan khalima nga seng ake koi gya yi ke hofu ay gya nga mgu gye hong sobe sa kama koi ngawa yi ke chow yin chik de gya wa social platform aya gani kunan yi ng he fi is a gi ng nga wang ula aga gani kunan. Hofu yin chik de gya wa Amerika aga gani kunan ka yi gi twa kam kam gwe sung wak chow yin he gya wa Facebook, WhatsApp, Instagram ke chik de gya tret a yi gani kunan yi gya ng ya te ke chow yi ng sum gu a gi twa kam kam gwe sung u yi ng he de gya kwa tumi na yin. Veke ya ganke a chong ka ngi sing de ge chu kham sing wa TikTok ye chi de ke snap ke Google na ba ke YouTube a ya gani kunan ka ang he i ate ni ge khale man ga ante ni ya un ang no nur shugu ge gang mu ge ng wa kham ko do en lak tang a khisi ka ngi chi de ya wa chu a i ko ye ng a gani kunan om jang hum ye ng ya dolfiri a i fasi de gem chola du chi de ya wa ye ni kham ja de ge sam jang hum ge SKFM.

107 o ne ga FM ke Friday ga e ke tete go roga tante tsaneng a ona tsiya mako a ka ti so ho va tam no tsika tsa me 12 ga ma go 16 ga me nete seng ke kra gwa ra 107 o ne ga FM ke no programme ti a ka ti kuri o kwe nwe ba tsan mo tbe tam ye tse ko yam sna kwa hanu bori ke go zing go ti a ka go ta te programme bori ke go zi radio si ansa surya te ben bori ke go zing ye to ka surya ti ti tanu Nyako studio sika NBL nagotia anga ta khunu tuna ti anga ta ti kuri bori ofombamba bori benu tsana nge ha komsa ya wati tanu nge ha program ge hem e kuri o ko Friday ha nge ti mo nyama kwa ha to ti se go khirisa hie yen ire amade kwa program se go khiria go no Friday ha ti an se tsuni sa te mo te avasia go ti ya go te mo te hinta ti na ve ke konete San kamse ha wo kama nge atimuka tenu. Nungu na veke nge atimuka no sporti tama tesina go. Nga kona ki radio nerten 7 o ni ke FM kinge te u radio zi te kore gu kamska te koma go sporti presenta na. Te u kam damsa ka ha te te sure ma go sporti ki insna te hozi a. Nuti do ka te anka unsa kengu te u na veke nge te u radio zi wa te tuwa hango kongye a kreke kutano. Kone sport ye tesna go 3 irika to ti 5 irika siya go khiria go Betway Premiership ukure temo yamsna kwa inhasi ki Opet College no Paris ita temo ae kwa go Satar dahan u 3 irika nyama go toti siya go khiria go 5 irika no sonda han e katama temo ti bori borai ham temo kano sundowns no deep cloth ta temo ai kwa go 3 irika yema go 35 irika se ko khiria go ta anze temo te kwa sport ye tesna go nave ke kenti do ka te teu nave ke te ki heri heri na go khumo go ve nge radio zi teu zoner 107 o ni ge FM ke tiro go te tsetse go tano radio go tsuive ta man temo te u tsetse o nga o zita ma temo ti kwa go go DSTV nge DC ha on ai ke ti tano Gati ro kwa ina gati grati ach ien nige ki venu open view ga wo tanu sis to be sieve ki gati ho comes ka xka fm ga ai ku kwago tana ve ke temo de kwa te ki bora hetes na go platform tin king ye bora ku sin is na go tani to ka ri tse ka ni comes ki radio sik a bora bori zita mate a ka ta ti ta kon kuna ti a ka ta ti ko na ke na ve ke ngi a temo ka no bora ta ma wo ku sin ko platform tin ki no na ve ke ki ngi a wo ku sin te bora an in zata no ti do ka ri an kon zatse ka go radio nza ga tsinya ku ka ta ti A bori e teo kun anata vena tama temo te a kanungo siya ko te ngo kana o spani zingye a ukure titinzi a kaa ko sepo titati ka pare zika siya ko. Ta nge programe te a ka te bori ko programe se ko yamsina kwa hango siya ko khiri sahie yen irek amade kwa ham a kamska todi siya ko khutam.

0: Bamba bamba exka if a mechanic can take the connect. I am in a commas can make a wink as in a hiri hiri na. Ntipiro masama kung kung kami kung tiwas kito na darana ko. Tayo kung si kwa ko tayo nga ko sa kung tayo kuwe tamahano. Nga si kate kwa ko ay wo watan tayo kung tao tayo kung tamahano ng jit an tiyo ko ay ang tao tayo kung tayo ka. Kung kami si kate wo watin tayo shoto tiri ka kriji na kam kuri kri sen tayo kriji kung tayo kri ko tayo ko ha. Yung kita kri ko ay kuya chara watan o chwe no kuya kai toji. Ng kriji u chan he si wo sa na tayo kung gugu ka no kuri sa mat an tao ko ay ng kriji kuya hindi. Kritikrisi ni nanti ni kan safe tak sekam. Tiada no awu andara kita him kuamam. Kau dem tak akan sekali dengan tuh karaku tehi. Kau dem akan ikut out tehi kena sekar. No kam kau dem tuh Dr. Oswen Kugla no ama aku je ak ayah nanti ni kan safe tak sekam. No aku je kira tehi ko suhu tehi dihatwa. Kau dem kerja awak tuh no tuh nang kere mana aku dulu mah aku kuasi ngeteu dama kau dem he. Kau yuk kuvet aku maka kau kuvet. No go jitek at as mate siyo ko na maybe ak ara ko sonara giria kya woko jemen ka no te ki tama ya khabeje karati kha ex ka fm plat na gitina kom sa kha ngote o ak kam kure yo tiji tiji te koma ko tama kana hetio te dango ka tu te ta dirama ta woko te aka kama go je kera ka qaye ti qaje na go je ha ka ta go no te kha bana tiji ai haja te koma go je yo tiji ak tam te him kwa ma kwenta ja wa qaye ko andara tam se tres patra si go kom ka kera gitin and that was Yamakunaski, Tena, Kakayako. Into take even a carcame, Tomatic Jacontra.
1: A tube, the rare caritu, cumheti, cumte, tisoner guerriera, Ticumativek, a tisi, woguta, a cumhe, tilcumhe, tansa, cumte, tam quitted the conference, told the tinker, tinunaki, titan, lauka, jawoku, taco, get root, bodden, tectitwe, tita, tinker. Khasiu kwa project he government zemen kumka garana ku wotinge a ti darana kungie Dr. Oswen Kugla ta akti him kwedam ta akti him kwa akaifa tin ti aki darana ku siye tin khaya ti tuji tsewe tinki stiki mwa ti ki ukarama ku karate tinu ti yako ti un mga tina tina ti haroku tinu ti ay tin khaka a ti durekara kha durekawe a durekara khuita tio asiwo te khana no khana ti twa ko ya khoi ki kai go ta khak ma inta ga
0: motete ki subu subu a khoi kha kha kara ta men ngatsa ka gara de khona ngate o he te o em chiri ka bu shot ro jukle o wari sem na subu be a khoi te a khwa ja ga ngate o rado sho anis x ka fm ki ko na adam ji ka a rado ki ja uto na
1: ya a te ta ko ti kha to anis ka no te motino ai to he dureka to awa ha komisen komar internet jigi kanga ka khuji aji an khana me tika ai khana komnu khana kirika go tama awa ha te ta ko ne no site ti te di hati te na te te i ka go te am internet jigi kanga hata kum ka te ma aja khu wo orita dire te khu wo orita kham dom tama agi tin kha khana na khun ti te
0: no kham kam ska kure san khare kham tin
1: kham kure san khan no kwa ka iyo ho inta ti swes komiti mar kwa ka jemen jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave ta ti sfer mate
0: kaya te kai ko te no kwe kama e ka o go ma te swere na ya khirina go ga ma go ta ka te ka no ma ka si kwa ra ti rita jemens di o rin tsoma go tse o tlo o tlo kana si tse o go ente o tsama ka nte mo te di ga te nga go nwa ga tenta no an kya o kara thara go nga ka ente yo ke gore na go ya wa ka ka te de short one te den re tsama go manga go tsa a jere go re tsa a pa ndo de tsama go bere ga geu re nda ke go tati a be yo tsho go geu ta ke go re re da ke ta ke go ndi o tya do kana ke ju tre ke kana go kombe na ta ke kra a ke te go re tsa
2: kan se ambaran vengo von andara

0: te kuma da kaya ka ha ge o ji aji te ki ji na ki ye ma te ji nda kuri kwa ka shwa ka ma sene go ta ko ma ja shi gubu sene ngwa e gwa ki ki ye na nya ta go tlo mba kuri mengwa ha mo te go tsa mo ga mde ki o ka bona ga mo ya kare kwe se ta ge go te ke ga mo tlo ne kana tsa ka malena tsa go tsa ta go e wo te ya ga mo te mengwa ha nge ki ye te tsa ba ki enja tu wo ngutu e tsa go go sene go go ya kuma da kaya ka ha nge te sona re gire ka tsaya ma ya geology re german ka tena se wo ma di te o kam gre nyen di ne khan 50 geologica te ko mo tsa ka te ko mo la di te o tsiri ka go jona te o shoto di a gre na tsi te he di yo tsi a nde ku je ko mo da ya ka te go ga gire go be tsa kwa na te o dira tsa tsa ka kenya kwa taxi ka fm ho ne tsi shebe o wa tlo nya ka sekile nto te ko mo da ya ka te na te o kam kuri go je ko mo da te go kam sikile te o kam kuri geology a gre te ko mo ta he di a
1: Ayaja,
2: Tanz der Barakwengo von Andara.

0: Tima si kuri na ko tukengi wasi kaya ka ako ano ngoro tama kwa mo kwa na ta ikara kuya tita ngoro ka tama ka nta sa kwa na ko ay char char char ngano he kengi wasi yu tiki ay tanga ko ati wasi ane ko kawo gubi gubi tako si u kara ko ha ndo we ada kera tawa ndo teka kwa bere kya wa kaba na tango ngono te koma kunji te koma te kunji te uchiri ka uchu ane si jam ngo tsho ngo ra ga to ta ka ema he ti piro mo sabanga ja o ta ye ko ti ta ku he mo se mangundu Malton Edberg ta to a jorna ka ka ema di tlena me bia ka si ko ngadin di te ko mo di te South Africa o ke ya ka ra go tia extra f mo net ni shebe o he ta go no ni ga ke
1: extra ya

Kim Jawale Chikdi, Walengi, Yeniri Eske FM, Telumagia, Ambuinga Eske FM, Uitanga Tang Kamigagin, Miami, or Vertin Moyon. South Africa, Kanghi, Achigigia, Kam Kamagusun, O, Tui Kanghi Chigigi, Kangalu, Kamakuya, Pitoria, Ayakunan, Kangs Agigia, Golik Angawa, Molan, Atumina Kong, Ki, Communicasi, Kichigi, and Lachtung, Stessel, Ayakan Dure Kunan. Hunsin agi tra kam kam ko sin wa chiga gi gangan Minister yang ya please ay wa firos ka chala yang his halma ngi sig gi chu gi hangula yang ya un anga vi ko ma kan ki gangan gi ang ya wa ka khisi kang he gi ya ko yang ya ku misala si mo yang ka yan ya ri ka te ki martin agani kunan ki hola yang he chig gi ngi condition kan aussi kan higia tu kam kam go sun wan khalman nga chig gi ya wa cha nga ba ki tau kan higi ge kun sang ngol ni aga gani kunan chig kha gi ya tu hin jango ai aka ka ka tang gi ya wa to ko de diza an khalman nga chig gi ya nga chwa ya e ke ulai yang higi ya wa president Cyril Ramaphosa ai wan kan he sang a chig gi chu ge ok in nga wa yan na kam kang hisin gi gi kam kam go sang u onar su ko yang gi o pala pala aya plasi kunan ke mula yang hi chig gi ngo kunisan kal mangga ste ni gi a un ang proses ke gangan de diza kal mangga sa gi a kam sin te gi jango yang hi manda kan ai kam chig gi ngo kunisa lu tuli aya chung gani kunan yi ag gi a aya khuin ta gi a kam kam go sang u onar su ko ya ya kungui aga gani kuna ka ang hiya gya oku ya mula ya ang ya chuang mugu gye ka ngung ya wa president nga waki ay ka kao kak ta hiin gya gya kung jango ya ang gani kunan chik gya ta ya kuni sa manda ka ka ang hiya gya kaya kuen departamini gya wa kam ka panga kaya sang u ngole ngung aga gani kuna gya ngung ya tagin kalaman ngay chik gya tuhun jango ay kakla chik gya kuni sa yang hi gya wa Cedric Africa on vakalang ay khamins kapuwan hayi ag gya chuk ng kakwin. Jango ya ang singgi toa kam kam gwa sing wa kriya valtein ayakunan ka ang hi yi atik gya singa manister yang hi gya wa rati ayiwan ke pitorian ayakunan muku gya chuk ng kakwin. Jang ay fasin. Burger Minister yang hecik di Giawa akwa tini ayi huan seral kaban kang hi acik di gen ho okuya Afrika ayi ngole kaya kwe hun twa kosa kama kwen vikoma kang hi gen ngole ngun aga gani kunan kan ngosi kang hi di gen ng derban kuna agya kam sen u di ngang aga gani kunan kang hi acik di gya kali uang ngole kang giawa dier kang aga gani kunan acik di gen Burundi ke Ethiopian Egegia tung yi wisi agegien kai kwe kamsun u plani yang hegia un anga wajang mugu gi un kanga ngole ka hegia wa Afrika kaga gani kunan. Wam jang hum yi un hia yeniri ai fasi tegim cha wala diwi chig gegia wa tuiri kamja diri gia samjang hum ki iska FM.

0: revival season. But you know, it's like Pope.
1: La Dipo, get some teams of it and then do a kill, come check him, Motua. Kwamza vitengena ke mtsake la dipo icamtsake mtsake titi magangqume agqume khamwe re khamtsake ke twe icamtsake sisinto na kamanita ke chimbo e mtsake mtsake wola ka qha khamwe cha ikwa gcya wola qhamtsake mtsase amtsa education program ke xala tsimke la qhoma la dit acama cha ke mtsa chimbo ka qhamwe cha qhora ke usiana khamtsake ke tsa titi mai ke ha utsa tsa vitengena ke la dipo icamtsa wa motho waka ke qwimange la mtsa chimbo e xala ka usisi ke mtsa qhama a o ka qhamtsake ke mtsa pasi mtsa tutu au si Uncamsa eta kawa nisi ke pasim tani si chige he kang wa chijala samu chige kang akam sa ka ki mchima jala tam chima twa jala sa plane kaim sa sing o plane kalem sa awana chwisi ke kalem sa sing akam sa ke kawa chijala sing ka e he aka unka e ke ki mchima o o unka o o twa ka e ke chige sing mchima ka o chige sing jala ta kawisi kana kang kala kang akam sa ke mcha pasim sa wana nisi o mcha wana unchi kana ngai ke ki ka e ka ka to wa o ke ka jala tswa momtsi game sa titi mga gom tsa kwa mtsa a unwa ka ngsi game sa wala tsamsa indri a te o ke wala tsamsa ke firi re tsamsa tsamsa fiteng nena ke bi gela tsamsa wa yo lo somtsa fiteng nena tsa titi ka gom tsa ka tsamsa ke tuwi ka tsamsa ke si untu mona game sa tsho tsa tsimbo tsamsa ke 3 tuwi der ta tsamsa tsamsa ko ke na state your mind education program a ko mang ke ke remon ko mo tsamsa tsamsa fiteng nena wa ai bi gela tsamsa ke Your loss.

Exka FM 107 xinxeke nekala ke mntwasamtsha futhi encindo ke icamtsha ke sondela man eske wile icamtsha ke last ke RM icamtsha mntwasamtsha futhi encindo ke mntwasamtsha wola ke yaqhumi xhamo kwe icamtsha ke qhumo ncumtsha dili ke ngqwa awuceqwa ke ushena qhumo ncumtsha dili ke mntwasamtsha program xa tshwana mntwasamtsha sale ke timo icamtsha ke twi dear tagati tsike wola icamtsha ke direte qinqi ke mntwasamtsha qhumo ncumtsha sake wisikana ke Raymond kumbu icamtsha ke atithi ke wola icamtsha ke direte ke timo mntwasamtsha dili ke qhaqwa yemtse qhadwi asakhwe ngqwa aqhumi ncawa mntwasamtsha dite ati okay wola xa mntwasamtsha ke firiri mntwasamtsha xa mntwasamtsha ya tangi ceki kumunke ati wagi wala kamsa kaki fifiri msa samsa ya kumunca msa ki boriku ki kumunke laga wisi kena ki msa titi magi agum kamu kamsa ki sagi kawisi kena msa kumunke ngamsa buram kacang kamsa diki ki kawisi kala kamsa kumah hitani akum haikun kumah ikan kumah kumah awa ki msa pasi msa tutusin hi dan msa sada ki ka ewa si kamsa ogau kampasi kamsa tau usin hi awa kanku ike kala kamsa kama awa Se kwa ngi wa ne khatifu kwa ngi kawisi ke wa ka tsamisa ngi kawisi ke ka tsala sa sa ra ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
ma ereste ga tsa tsike he kang wa tsijala sengi mi tswa tsijala seng ne mo tlhokola tsa sala ke positive tsi a kontlhem tsa dingwe tsa pasim tsa tswa ne si tsa mse tsi o mse tswa tsa mse tsi ke ka o sike wa ka tsa o ka tsonga sike tswa o nga mse tswa sini ke wishi kendo kan tane watsike kang a kham tsa dege qala tsam qaka tsi o qala tsam qaka wola wishi si ei ye mse a kanwa tedi singa emtsa a gqomencwa tedi singa emtsa qonqo tedi si emtsa qhama a watsi wishi kana ke emtsa singa ke emtsa mani tsho a singa tsikita ale gawa ka e ho ka tsela sing ale gawa ka e ha tsela ale gawa ka e kang watsi tsum qhama kwe qala tsam kwe a singa tsile gqoma ke a gwa wana ka a ngede ke ne amane wa tsiki daga wa tsiki tsela ka mo kuda ka wa tsiki ka ngpa simtse ngede ke ka kwa gham tsa dike kana tsum tsama gdi kana tsam tsama ya gdi kana tsam tsama a tsato kana tsam wola ya a sing ke ka wisi kana mane a sing kromtsa sare kana tsum tsama ya gdi wa tsama e yang wa rigaro ya wana rigaro ya e yang ya sing ya tsi rigaro ya sang ya tsi rigaro a firstan tsi rigaro ya e a kham sing a tsi kana a firstan ke ka te mo khama ka te mo jala khama khoi ka te mo tsuma khoi tsa se tsi ya gwa wana tsi ya gwa ntho to a ya tsa ngeng ngeng ne tsi kana a qa thota ngeng khama khoi tsi kana a qa thota a gqoli tsa tsi kana a qa thota qonda ke ne tsi kana pa sa di ngwa tsi kana pa sa di ngwa khama tsa na pa si a di qa o khama wan a qa gha ne ke tsi kana tsum khama khoi da pa si tsa se ya gwa wana tsi ke a gha ke ke so re mtsa hinde tsi a gwa wana cross to la ngwa mtsa se ke tsi kana wa ke a sing khama ka ka thota wa tsi ke hita ne kang ka tsa khama tsu wa thota a gha tsi kana ke ka nga gha tsi kana ke ka to a gha tsi kana pa si a wana apa si tsana a utsa apa si tsana o gisa a tsini ke kawisa kana ka ngana tsamu si si ka wa mtsa plan ya agi ya mtsa mtsa plan ya e ya mtsa a tsam plan ya e mtsa tota a mtsa tsike mtsa mani tsoha da kawisa kana akama mtsa mani tsoha da kawisa kana dzela tsas ka wa tsike je ke tsike he agi ya o tsike ka ng awana tsike ka ng a thwisa tsasa ra ke ka wa tsiwisa kana ke mtsa a je ka ka wa kang ntake kai a kanga tsio fa jwe tsike ke tsike he giami tsike mi kanga mama mane a wa tse ngede ke tsika ndo ke a jwe ka kana tsemu sisi ka wa tse tsi jela tlhomo tsa sare ke tsi sisi kana kang khayam tsa te ke mtsa pasi mtsa jwe tsi malili ma ka he mtsa wana tsa kanga tsi malili ma ka e ya giam tsa mtsa kanga tsi malili ma ka e kang tsa a qotwa ke mtsa jwe tsi kana wa he ga malili ma ke mtsa tsa sare ke ka wa tsika e ka ho mtsa thota unna o tsikana ka mtsa thui da agulitsa wa mtsa jwe tsima ka kai ga mtsa mtsa tswa nge ke ni maka tsuna tsikan ka eresta ka tsa ngani sing o maka tsuna tsa nka tu ka nga a wan ka wa tsiana ka hm tsa pa sim tsa sing ha ka ke mtsa mana wa ka nga ke mtsa ka nga ina ha tsike he ga mtsa in tsa ka nga tsika e he ka hm wa tsi tsala sing tsika e ka hm a mtsa asing he
van ke mtsa kona jweka ha ikona qama ka ikona guka ka watske he ka hang mtsa awana chichigise mtsa mtsa chochwa chijela gishin van ka wa chikando ka hang atham sa de ki mtsa mane chalo sa chiki mtsa mane hristan kwa chiki mtsa mane sing hai kwa chiki mtsa mane atham chiki tsa plan yusi sia e plan yusi sia tong plan yusi sia ngwa asing hai ode ki kaiga kwankwa kaiga ibhane kwa chiki kai kanga kwa ka kutam koi da mimuni wa ngo o musinga ke ni tsike kama kama ku musinga ke tsike jela kama ku ka wisa no kang asin kama no ka wisa na ka gule kama no ka wisa na ka kama no de ke ni apa sa ma kare ka wisa sike asin he ga tso ma wisa asin he ga tso jela om tsa sare ke tsa pa sim tsa ka nga tsike tsa sire ke tsiga e ha sin kuma tsa sa ke tsike asin jela kana tsa musike a tsa kama tso o ka ke gome a ke nga makalo a tsa kama tso a ka thota nga kama ku tsiga e he a ke singa agi singkwa stola kang ka wa tsukulo agi wana ka wa tsukulo agi kama kala sa putul ina ha tsiga agi singa ka tsotro tang nga tsiga no bana a tsiga tsotro kang ni tsing tsumlo da ka pasiga giami wan a tsaka wana a tsaka wana ka a tsaka wana kona tsiga na pasiga gia a pasi ka a tsuka ka a tsaka kam a tsota a tsuka tsiga tsiga na da kang tane au de tsiga na tane kang a ni si tsaka ka tsiga ni si tsaka ka tsota nge ke tsiga ima tsiga ma tsama du ta wana ta wana tsim tsiga ma tsama du ta wana ta wana tsiga ka wisi tsiga no a tsana ke ni a tsiga a tsota nge kam go ma tsiga a du kama khoi a ngo ta wana wan a ke sing tsuma tsiga na da tsiga sing tsuma go ka a tsama de ke ka tsiga la sing ta tsinga kana kang a guli tsaka nge a guli tsaka a wana kang hega ke ni ka wa tsiga hin tsuma a kushina kam tsa sada ke ka kam tsa ke mana tsige a sing ko a kama ke ka tsi jela sing tsige he a ful ka ke ka jela a he a sing ke ka jela tsi ka ka ya a sing ke ka jela ta li sing kama ke ni tsige he a sing ko tsige a go ka ka wa tsige ka hang wa tsige he jela a wan ka tsuma tsi a sing tsuma ram tsa ko a kam tsa ke mtsa pa sim tsa sing he o mtsa kham tsige he wa tsi jela sing positive ka tsone negative ka pa sika wa positive tsiwisi kana kang apa sa seng he ke ke amone kwa wa tsiki a jela tsiki a seng ke ka khama a ke jela wan atung yene ha tsiki gya a apa sa ma ka re ka nwa tsiki wa tsi jela seng tsiki he kang tsuma a tsiki kang pasi apa sa ko na oka nga jela apa sa ko na nwa ka nga jela kana kam sa sa re ka wa tsa pa sim tsa seng positive tsim tsa kang tsone negative wan negative kang nda ke aduta danda o kan na di le tene a jinko a tswa sengkole te ma kang khama ko e a towa a tswa o ka lisi a khama tsi no te kana gam tsa sada ke tsa pasim tsa ga ka e kang tsa tu no ke gam pasim tsa go min no a vrtsan ke ke kolite ma ka jela of kolite ma tsa no ra sing ya ka wisi na da tsa titi na ka ka tsa kham tsa di dri kom tsa ke yelf moni te kam tsa sa tsa vite ngina ke titi ma ka ho tsa ko ha kham tsa ke tsa sa wa mphe matla ke mtsa sa ke nele the must beat a qam tsa ke qala inkomo nqo mtsa tedi ke mtsa qoki qala qam tsa ke freight ga ya tuntu na me to listen sis to na ka wisa na ngo te ke mtsa qam singa e he mtsa tena ka ngo tsa sing ke mtsa qoi mtsa ke nga wa a wa mtsa joe ina ka tsi ke he mtsa singi ke jela mtsa ina ka tsi ke ge mtsa he ka ngo tsi jela sing han ka wa mtsa joe ka he mtsa qan nga ka tsa sing ke tsi ke he a gu no qan nga gu no qa qan tsi ke a to to joe ka mo qan a tsogwa ke qhaqhatsa ka nge ke a tsika nda wala nna mtsowa tsike ya khama tsowa tsike ya jala tsowa tsike ya mmomi ke a kona ni si qhaqhe ka fa kona a tsona ke kona qhaqhe ka mtsa singi tsika na ka ntsoa a gome a go tsoa ka a u qa o ka tsoa ka a jala ke kwa ke se bana a tsona da ke ama a tsede ke a nguli dawa tsika a tsona da ke ama a tsede ke a tsoa thusa tsika da ka wisa na ka hanang da ke mtsa gya tsike kang o mtsa ke qanqe ke he mtsa bisle di tsamtsa tsike ke tsike mtsa tuma ke ra mtsa ke qanqe ka ke mtsa tung o to wa tsike ai ke mtsa sing ya o mtsa sing ke ke mtsa mane o te ga tsike ka mtsa sing ke tsike ma mtsa mane wa te ga jela wa tsike ya kham sanga ke ne ke tsho tsho mo ke tsho jela mi a tsho wa tane a li ke tsika na ke ka ga mi qanqe a tsho li ke tsika na ke ke a u qanqe ke tsene wa a tsho mo ke tsho tsho ma tsa sa ke tsho lo a tsike a jela na sing ke ka tsho tsho ma a tsho wa a dui ka utsa tsana a tswa dui ka ntla utsa tsana tswa dui ka tutsigana wa na we hinga tsigana ta ka tsoka tsiga e ke jela a tsoka ke tsiga e ya ke singi ke ka tsi jela singi a ta mtsa sa ke ka wisa na kang a ka ham tsa ka wisa na kang kham tsa ri mtsa pa si mtsa jela ka wisa na kang ke mtsa mani tsowa tsana ta ka tom tsa kala tsam
asin si dega kumcuma. Duma ke agi zaman cikana na asin kata kau kau dati a. Wan cikie agi sin kuaga cikam nutu sin kuaga. Cikie agi sin kuaga agi sin kuaga. Kawa cikie kah mana ya dulu dulu. Kena kan kalangan jasang lagi. Ina kah cikie him cawana. Duma asin si dega kau jalur cikam nutu yang mau kajala ya. Dan marke asin kah kau pasi. Dega eh agaya o. Agak jalan ada masing kadang kau pasi van kau kerana saya tadi kau mana ya dulu ya dulu cikir asing kau cik dan negar dulu ke dulu cikir yang amat keluarga yang amat dia cikir na over kam dia cikir na tak asing dulu asing dulu asing dia kau kau tak kena kau ngah cinci cikir cikir na kau ngah dulu kau ngah cikir cikir na tak kau kau cikir yang amat keluarga kau kau cikir asing keluarga jangan kalau kau amat lagi plan ya tu oh tama cik kan mesti dia kan ini cik kita kang masing dia kau kau jela cik dia kang ama dia kau cik kan jela wa kaim sete ni kau ya kita kaim sete perhom acung kita kalau kau ya jadi cik ya gea duma nui terus cik kan kang wat kau kau kau eh wa duma kau na u awana kau jela sengka eh kau kan nanti ke duma kau na u awana cik kan cuma awana cik eh kau krisia jela a tsaka na ka ngona khamsa tsaka na ngona qomsa dake tsaka e ka wa tsaka a wa a wana tsijela ge sing van tsi khwa o tsi khwa ya ge go nyo khwa ge tsanga wa tsige he a ge ya ke tsa o tsige ya ke kwa a a tsile ge gutsika na wa tsile go na ge qama ka ra tsho ge ne tsika na mi tsho wa tsho ge ne tsika na tsho tsumda mo tsho go tsana tsho jela ka mo tsho go o tsika na tsho te da mo tsho panga no tsika na ta ge joe te ge ne tsika na ka ma guda panga no ge joe ne tsana ka ma khoma tsana ga ma lung sanga kana ga qam tsa sene ge ka wa cige asin kwaci kawa gatiya gatiya ci agu kwaci gatiya tiya cafita mbe matla kimsa sake neli the beat of master kamsa rege kuma mungi.

0: fir ire tsama go ha xka fm ke bambra ga go qeqete ne o ka ga di marats bere go bori e shwere ma teram ke shikanyo wa ma tem police minister ma firoz katsali ya nga te tshinu ise tsantia mburunga ji go ncinge di drinkwe je ke khurusha na ti tamahanu go mburunga di hi anangi ko south africa ke go dosen vesayise e tsiweke di tam Tseshi unge kuji mburunga hii kwa di anjitsi ka ham a karata iki Shurika ita sinu akhan 5 taha di kwe a kehen e si ka Januari kwi nyam si kata April kisi asit Afrika ki tungwi hitam Achali ya nga ati sinu isi tkan tsew di kurusen a Unko di akhaw teng veskap uskap nu kwa zuna tal ki ti hitam khanu Takhtak persen de a un si ki tungkwi kloji ngo afo mkunda ziki te kutam Rice Mzansi a karahwata sino politike di ho amuwa kwekwe a lukona mguni go khana di burgomester kwesiete go Johannesburg metro sikim. Mguni ekam shika nguwa matati o direktir a na muteto di o asesa kwao kena ngrupu Rivonia Circle siki na ama kasen anijat ante kuna sesa kwe kunka kuhurumende na u kubuka kasen jijama. Parte mgunim a kwa kweta satar da khat ee si ka siye ko a ka go bori klara kwen siye khan kai kwa ki Johannesburg kim. Rais mzan siye faif ka parte siye gwe khan di kwe te ma di a shurika te a dia a Patriotic Alliance XN SA ni ifye pieta khana o kwen a siye ko shurika rakwa him. Buruma ampla si kit an tau milyun rand ka si dwelem si ngom onja o swar dregen skin dwerdwe si kit ngwe nyam o ki wose na ti ma kham ay kwehe no yalfu tun burunga kwe na ta ko ka hofo ki te etam. Yohan no Chantel skate ta ngo k etam si ka polisan ki khaas na ta ni yalfu tun ngo ngye tiveke ki khose na tin se aka te etaritam. Kuyama kwe falken aun a katleho mokhale nga disin akana ni 13 mburunga kwena gaki omba pira nungi kita uka kwara kwa ya iti no ana euka itaha ngo nungushi utanga kamuteto zi a ina oro kwa itama faifu di kwe a Mexico kwa kwe tam a Mozambiki ka no tuiha a Zimbabwe kama mkhale nga atasin kaya chungita 12 unim ka ngo an kwena si te kofu kiki a kagwe kana kwasi na kuchagi tiyete kumwa kaya ditama borisi u khiriwema 15 Italia kwen kwe di toman ama kon kuwa ti na kha nge a skepa jika kao ho agaza kasi kaza ta go roman jakuwa ko si ya kwa dam. Ngin kwe na Israel ki kwa hoi kuch o hui ti ana nge vye ki nyam o ki Israel si amina kho ko kia wati ka go nge fier taka skepa ji go te kut awa dunga kuwa ti ka go si kao ho jika kaza ma. Ngin kwe na nga desi no khana kwe usa ngi iti Israel jere jiki khan ho iti kam si kam. Grupo South Africa kwe kom ama kwe na te ti khang kong siki nunga na u kwa maika u artambo fray ka pareki ya gota kwa nga kwe itam. Fir iri bori si u kheri u khaya ahe khabana ka tu bori ete keke se nge tzame faif iri ek ama kuyom.
1: Fir ngam de kwa dri mende nga SKF imtam ku gil kam kum posa kam kum nga fir iri ming adeflis nga mga kita tangi nga mga. Polis sa minister ang firaw Cecilia ang gitu gitlak sing tukui ang gitu gitri ang gitong ka chuan ngay kamsang u langkot gang kamang sit Afrika ki chow kamang kwe kang tukui ang gitu gitong ng haya da kag ng haya ke ka ang he ach en faif takha tayo ki kanak kam ki January tur ki April ki sit Afrika skim ati tukwa Cecilia ki kintang ngay kawati ka ang ngay khawting kuna kan kwa disung ha ki veskapu kuna ki uskapu ki kwasun na tali ta takta persiende ki kli ay yelang ngun ki provinsi fira ang gatuna kutun ati tukwa Rais Mzansi gitu kita hana tengen ke kengka nga lukunu mguni ga ki tukwa yonas berhi metro kuna mguni ya nghe a kya itfuri nde kumu direktira nghe ka hufu gani ka nghe kui nghe grupi nga rifonia chitle gani wi ka usika ng lungsa gani kuna ki tukwa hi ya ngwi kamsang ti usika ng take parte ya nga mguni wi satar daib gitu kita kletlaya wiki tukwa yonas berhi kuna ta ujangu kletlaya kwa ng Rais Mzansi ka 5 day Kama nghe Ngan ngada dia a patrolis LNC Action SRK IVP Yus gitu agi ya kama Makwan, umplasi ya multi million rand ke dwelem sikun ngom ke swar rakhir ke norve sikuna skut se guati amagandi ya ka usika ng ya ka chogi chit ka yal fui usikle kofgan ng Johan ke san telus kuten sachi usik sang here uge kasan ke police sa ke sang sung hege sang dot kawa chit ka yal fui tin ke gya sa in kalinge vega se kuni uge ke gamdula dule kungu tin chik kwa police an falka ka kle homo khala kinta kinta ke chit kwa ki fiar dear tin in kungwang heske ngin ya baitalan kwing kula passport yang kagi ki kong vita vita sa gi ya kling ni wa yang here passport yo hakula if I fa Mexico to kwa cha ke a Mozambique di na Zimbabwe mo khale king king kula sitan a 12 juni di da chong wi go tsak kom sen u mali go tshe ne drong ne kwa ngi fasi ti ko 15 in he Italia ki bane ka ang de chok ngi ge bar ko ki bane ka ang de kam sen grati i nga Gaza wi ke Roma wi ki bane ka and Israel de chok gete ngi tro ngi ge ge sa ying Israel tropas ying ngi amakan dia he krisis kuda sung bar kuda sung kafir tas koi ke kondi wei kani ka ngi krisis de chuki tan ke Israel drongo sku ma kama ka yi khurpian sit Africa wi gain kaling ne ko ngi gume ko mangi tam or tombo ke adila kuna das de chang ngi ko ngi mi na firifa kula kama fa ifim sang pon ngi SKFM.

Exka FM 107 xa ke ne gara ke mtse sa mtsafite ncendo ke mtse titi maqhamo tsa ke fire xa mtse ke 50 yard xa monita ke chimbo ke mtse sa ke mtsafite ncendo mtse sa ke nquma nqhumo ke gang ya tandaza ke Mr Music ke xa mtse ke tsola xa mtse ke fire akam kam ke fire mtse sa ke fire mtse sa mtse nqhumo na tanga ke xa la xa uma ke nquma nqhumo ke mtse titi maqhamo xa mo xa Gawis ka na klam sa game sa sing game sa kuman ng program gawis game sa talagang kumagi kawa at klam sa dike sige kang nasa tuyo o ka at tangisong kansong mchi magatung kansam sa mchi magatung kwanam sa mchi magatung klam sa ang kuya at klam sa game sa tang kwa si tuya eh he atu o sige he atu at kwa o sige kang a iresta ka ka kaya gulu ka o atu si tuwa nga ya anoda ka kene matu si tuwa yung matu kwa si tuwa kanyang deke bisli talaga ya ang wan okoy kaya kama ang ki chika eh akang ya eh akang deke kalakam ka eh chika kang akam sing kalakam chika angwa mawam chi kalakam ki chika akam sing mawam chi wan kanyang deke amanin kwa waka wisi si ganataka adjala amanin kwa waka wisi ganataka tuwa a chika yung tas a akang deke ti tswaya eh atu ungana qwa aqinqa ang ti tswaya atu kwa qwa ka bahane ang kawisi kana kamsa sadake kawa tsike kamsa tutu wa khamsin ka gawa tsiga besle ti ki qala ke motu o so draka eh akham o agulu noka o asin yenoka ki mana jalasin so draka atu to gutsika so draka atu to khamsa so draka atu to nwa kui e awasin hi ke ki mchima kang tua kalakcam ke kiga planin mchima kang tua kalakcam ke chiwisisi ka egia awasin hai teki tike pasi awasin kloko pasi aw kham kloko pasi aw gulit ka kama mchima matala ka kuin nga mchima tlao daka kuin nga mchima tlao daka kui kama mchima tlao daka kui tua awasin hai kanda atani tua ngai ka ki mchima utaka kuna nga wana atkawa nga kuna fawa khaniti chikandwa tama atani tua ngai ka fakawa nisi teki ni mchima ki o daka kuna nga kau sih kena kang wa awasin lah aku nak kau sih kena kang awalung sekama tahu first time ke kae heka kuang kua o kae kang pasi mau kuku kua kae kang pasi mau kuku kam kua ka cia cia dah awal ni si kak lagi cima o tega kau nang cima o tega kau kini kau ka dah kau sih kena kang masa pasi masa tutu aw si sing o masa tutu ni si kam set eh kaki macaman itu awa dah kau tu masa macaman itu awa dah kau jalan masa van kalau tu masa ni si cie tega masa kau ni kau ha tu mungkin masa sing tega masa tu sekawa chakung kamsa tsirigem chakwa khamu tsamsa tsung kamsa tsirigem chakwa a thwisa tsana ke kawa tama nguya chigem sa o mana nguya chigem sa ta long samsa ra kon khamsa deki chige kampasi mtso singkwa ka uchige pasi mtsa fur mtso gukwa ka ma wamchi chamone sa chigai chamone go chigai wa chige mtsa singkwa ka uchige mtsa sangwe ko ka khamsa ri chikwa mtsa tung mtsa tung mana ko chikwa mtsa pasi mtsa tung kamsa tsi uguli ka chikwa na ka wan ka obviously te giam sa bisli ti habisli ti kalta ya gini chika ama sindaka kwaka kodzela ta mapasi ma chinji ma nira ang mapasi ma chinji kawishi chika mapasi ma au dola chika mapasi ma ang ngana kwa mkwi wa mapasi ma ang ngana kwa chike sa sao chike sa singa singa yami sorry mchas kawa chike kang awa kamsa wana ya gini chike pasi ka ma maka katoto singa ya wiplani mana kwa mchima ka hama kham mchima manuda kham mchima matua kham singa kai wan ai rista ka tsaga nini ka tamsa sara bisli ta kham mchang taki ke atuhung chiko nang o wano chiko nang o sing au saa o chiki atuhung ka afristan kwa kai ka jala ka kuma a ka kama ang taki a kala ka ang maka wa irista ka tsaga kala ka mao dule chika kala ka mato nwa chinga nga na maa kang uchi dule wan ka wisi kana kang a kham cha taki wis irista ka tsaga atuwa wis irista ka nwa chiki ha gulit ka ngsen ka ke mchima ka ikala apanga mchima kala ka ang atang mchima kala ka ang ang plan yusi sa naki atama ang plan yusi sa atibya awasin ka ko na tagi mchako ko yung mchako gulit ka kay ngsen ka ke mchima zala tam mchima ko asin si tagi ang hulit tawra gumang nga agang ka daga kama a gumang nga agang hursan ka daga zala a ta mchima o daga wat zala ko na ngka ehe ke chibya o mana ehe ke chibya o chike ke ohe ke chibya ka tsike ka ki chinji kwa ka o tsike ka ki ngawi kwa ka a kawasin ya kona ta ki
kapasika tisaka ce o kapasika furaka ce o kapasika ganga ce kapasika singqhika ce tatsike awu ka singqhika ce awa awa lungsa dengqing deki tsike hema ke pala pala ca u tsike ma ke guli ca ke matu u panga u matu u o qala masini qala ngqaka anka ke tsela qala kang masini ka khawa tsike he kang tu awa singqhake dengqing o tsikhonqi wa o ta ka furistan tsibisi kana tsikhonqi o ta awa qama tsika na tsikhonqwa o ta kha wa singqhi tsika na deki tsike ka khonqo o tsike ke kinqwa qo tsike ke bukhani qo tsika na tsaka msa singde ke anhu li tawo tsi tsike ne o tsike a ma ka ta qo tsi tsika na manqa tsika na miqonqhi tsika na gandi ta itisa ta minqa tsika no ka wis khwis ke no ka wis ke na ta ni ka ta na khan nam sa deki ka ta ni ka nga gwa ki a tsi jala sangka ke tsi dia ko tsho ka ke tsi dia ta ni ka wis ke na ta ni ka a qa tsi ke na ta ni ka a qwa tsake tsi kana tani kang au jili aku ke tsike kang pasi aku no tsike pasi aku tengka hege ke amane au ha ta kausi kana kam tsa sene ke ka kam tsa rim tsa pasi tsa kwa eres ta ha ke tsige sing ka im tsa sing om tsa sai ka ka khoka jela tsa ka khoka tsumka ka tom tsa msa to to kham tsika na msa to to guli tsa tsika na wis eres ta ka tsa tsike he msa ngwa to ama ka ke ni ko e ka wa qhawenqa wa ko emtsa wa sanqa ka ko emtsa wa furistana ka ka ka ko itam ka ko nqwe u sena ka ngtsa a samtsa ka ko na ke emtsa ka ngita ke tsi tswa e ya tsela tsa a ke tsi ke a ngwa to wa amone tsiga wan amone tsiga bisleti tsi ke a to te tsala tsa ngi tsa qwa ka go tlaka ya go nqwa ke tsala ke emtsa sengde ke tsi tsisi ka e ha tsi tsi tsisi ke a qhawo ka wa tsotso tsi tsisi ke ya tsia tsotso a tlamtsa le ke ka tsi tsa qwe singqwe ka tsika qwei singqhum tsa toto sa tsika qwei singqhum he u sena ka pasim tsa sing nya ke tsamane o ta ka ka jala tsamane o ta ka tom tsam tsamane o ta ka khamam tsa tsa plan u sisa la wa tsike tsa ku qwa ku tsike tsa sing qwa ka u tsike he tsa sing nya qwa ka wa ka e pasigam tsa ama nge ke tsa kono ka tsa sing ta ke nge ke tsa tsoa sing nge ke tsa tlebisile di tsala tsama e kha wa tsige o ncam kha wa tsige ke kama wa ngi ngi ngi kama wa khauqa ngqongqo khofa si o khodze ya tsinga tsinga tsinwe ya tsinga tsinwe ngqo to tsinwe dzala a ta tani di ta ni si tsaka ka di do ti sa tsaka ka te game tsima ka e ofa tsima ke ke tsinwe ni tsima ke ke kone sa tsimbwai a ka ka khauqa ngai ke ke kama ne khungi bahana o kama ne khungi tsinga da tsikona ngi kama ne khungi tsawa da tsikona ngi tsidza awa nisi tsa a nisi tsa tsika mtsa seng tsike ga tsika ke skili ke a thota nka ke mtsinga ma ka kona nga ho tsika tsika ga se tsike biela ke se sumuku a tsika a ka nka tsa tsike ni kulumo tsi tsike ona mi nomor kulema tsi tsho e ke singa mi kulumo tsi tsike sa ta manga tsi kulumo tsi tsho sa mi ta manga tsi ke a ka nisi tsa tsika ta tsika nisi tsa qwa tsika ka ka tsia a da tsika tsia qwa a la tringa ka o singa ka o a si tsona ka qone ke ni tsika e juge wana qwa a kwe kwe tam kwe se juge wana qwa a kwe nkwe tsike juge wana qwa a kwe ke nkha kwe o ka ke ke kwa tsike juge sing qwa he nkha dui tawa ni si tsatsi ka deke o kama qwa kya gandi a kama qwa tsi qwa m he nkha kona ka nga sing nkha ka u sikana kona ka nkha wa sa nkha ka u sikana deke kama qwa tsika nkhe ma ke probier o tsang khe ma ke tisa o tsang mo bisle o tsang khe ma ke sing ma qwa ka nka si dui ta abelami ta atis atom ke ka u sidi ta abelami ta atomi ke ka a tswa ngike mtsima ke o da tsikho o tsum khiki ka wa mi khiki ka wa da van tsikala ta awa i thwena tsamana tsana ra awa sing nkha tsamana he kha wa ama ka ke tsike ka ke khonqo tsike ke jela qo tsike ka ke mkhwa da msara nziwa ama tsim tsang ho tum sare ngodi wa ama ke iresta ka tsim tsa tu irha tsim tsa iresta ka o ke tsa go tsa ke tsam sna ai ke u sena ka ngwa tsike ka tsa pa sim tsa thoyo o ga o tsa tho go le tsa nka ta ngwe di wa kham ka di wa iresta ka tsa ka ngi wa ama ka ke ne tsike e ma sing da man ngoli tawa ka tsike ma ma go le tsa ta ngoli tawa ta mi moni wa nka o sing ngi tsike moni wa ho sang ngi tsike moni wa nka tsike to me o tsike jela me kala tsa me mtsatswa tshisa tsi da mara go mtsatswa tsi mtsatswa ngai tsima ke o da ka kona ke tlo man ka he mtsatswa to ngai go mang mtsatswa to ne sika ya fursan ka ka ke wa tsike he mtsake bisle di tsam tsai ka ke mtsatswa go sing ngai ka o mtsatswa go panga o mtsake bisle di da ke tsike kang matu u kang mau
banga chamsa wati the chamsa yake sida tisagi ka atwengi kake mchinga masati sakwagi ka uchima o the kala sita furagi tika chamo singa nomta sa wa mbadli akamcha mbadli Adams sogalame

Foi vindo então esse cara aí, filme da comunidade, ouvindo a de flit, se não ganha. Ministra na polícia, o afeira, os. Cecília, que Khalid, quando a chama com a gangue polícia, não tem nada. Cecília, que Khalid, ganha, o qual, Jungulita, um pula, que tinha um reat aga, que te trouxe, ó. Kausika, que se tem que fir de quartala, Vale, bongo tau ke a khrupu sini ke sik a ko ke indres nala ke ngos ke komiti ng ke kantor ke lapung peritoria ke hana ke ngres Sicilia ng ke khali pel mos ng ke ya ng sen ngu khali ng polisi ku panggi ju komersi ku Khau ting ke ya sibitali departamena ng ta ke amblasi ke ti usika ng avanton sik Yohanes Barakuna sik ng ta ke tika utama ke ng sik kunisa ku departamen ng ta ke ting ngai tasang ke tingau que como nunca que de comissão o que está se conectando de baba que era fuzi qua que quer que ninguém cane can que deve ir nosso que vai passar ninguém gás vida liga que rádio sim pode nem saber que sala fone se a blasi wi que se sinto se aguenta se dingo ang he que tua qua sim de que com não que chega a blasi que era fuzi nem que tu se gante com ninguém cau departamento de com Steve Mabona que polícia de um andar suco lang Kam tu cik indah kula yang sini mungkin kau makan dia kan kak. Trafik ke i departemen itu tu kita kena ayah ke tu seka ang sange tak kam seng ke pati karier sis kui dah jadi sa ang kim hai tak tak gua kondisi aku tu seng dia fula dah kau ang kau seka ang sini dia kam seng ke kang otak tu kau tracing he kin khawa pati kam skis tam tawa kwa ng ta ki mo dinti kwa ng he wa si mon swane ng ta ka belangir ki wa jit kwa ng pramos ko ng sing hui gu sor ho ta ka wa tiga ng asang gya at o hun tosin ko uch hain kama kwe I wa kwa ng wakus tam wa jit kwa sing kwa ng ge fa si ng li ng ge isi pita li kita ng organisasi ya ng as gan ng ge kwa ng ibola ke demokrasi republika kongo wa tka tkwa ng atama kwe Vihye uke hofwa ante dros Gebre se hana kenke Nung tolkani kuna denke Yitko ngonar sen 7-7 takha ke kawa kne kwe Ka isi wanda nfa yus takwe wana ke kwa Ndako sika ng Kaka ngka ne akne ke titko ng Kongo nguli ng ke kwa ng Daka sika ng sten gida kam La ng da ke kwe kwa da singa kwa ng Ko ngami ng He wa Faifi ke fa Ke mkola Yakum sezi msa mkong Ngge kwe da mtalu ke SKFM

0: Foi vindo de com a 6 minutos na SKFM, tam git tam kolam kusam ko programa a buruku de buruku spaning ya kenwa ike ulik na mit na de flits no mge gamers bere ko mo bon mo sia sik mo tri wala
1: tam he xka fm ke tlwa di sino 5 ere ama go 6 minutes jinge ko hata no tam ga ya ho ate u jao si buruku ta ki ko tsotek enja kunsa pambara ha ho intsega xka fm ke ke de do to she to ha de cham de fletch non gen uti marats berakho
0: ko programa nga burgo ko disen ko ni national jangu ka ka ka ko ma ki nge chon kam sa wo chu se ka un ete pa ko kan ge ho fu ni ke be ja sa sa tu ma ga ya sa tu chin ji ke chu se ka sa te na chang mo prinister on po ja ya la un he ko ni sa pla sa pala pala ko set afrika ke ya ku chin ji ka ho ku america ru Mayere kin ke wachiga tu sin panga kemo kwe ngawa pangan ngo kwe dalia kwe sa Pretoria ke Washington sin panga kwa si vitale kau tu sugi da kin tin ngi ka wachiga ngu a problema kemo kwe kai ngu ngi kemo kwe si vitale kan ngi bes ka pukuna vega ka chon ngi ngi sugi da kem sin ga ke plan ke kong ngi kwa kemo kwe kwe si kwa ka si zigi ang ngam sham kong ngi kwe da mutale kwe
1: ngwesi u bori go jao ke tethi ya bori ji akai ku tswa go etamanu ni tswa ji te kwa te ke shuri go ta tso u ai shi u ku komitee shi go mo ta ti he go mo teto ji ka e ku te cham shi ka ma ji kwa e ta go she go kwa kwa ha ti go cham shi ni khom shi mo teto e ku na go ia ti ho funa u ia shi ni go ma cham cha ka a ho ti ku nya mo go kwa e ti ho he Nino kwa kuwa te President Cyril Ramaphosa no palapala mboronga siyo aninjamu. Te koma kwa habore shwe yegwe sinu South Africa sidiku a ambasadier a Amerika ka nuwa madi a Rolf Meyer nga desina kama tau nisa hajao kumkara kuka abwe ngo jarot ae he Pretoria mbirewa he no Washington kwe ta ngo koma ae kujite ta kuchaya kara hajao ta ngham ngo mbirewa ekinuwa kutam sikamu. De koma go ha sino choko de ho ana ho in kona nga de sino an tsau di kona ati sha ki we to jwanga ji ni lokasi ani veska pu ki te tha gwe ngie ti we ke si an tsau ni sha khung a bara kom di an jate go nya tin ki ta ma se shire tu wa de ko ha buri ko khere na ho tswa kara se shire amnu khedam buri ete koma gwe

kama seisiri ka maha xka fm ke mbamara ga go ketetena di marats bere go bore shore matera nwa ma te minister mpolisa jao a feroz katsalia nwa te sinungo ngwarata i a mboronga ashurika tin khwena we an thom kara polisa na guya qotam katsalia nwa ta sinumboronga ashurika tin khwena tseu di jao a hiye tloe kona ka a namboronga di hi a na tshurina stadium di sharing ongo a shurika tlokema go ham a ka date ta tsam jikanqe ku ji fo ka kwartal si ni mboronga ji hisena tiji ko he go tia activist en kwedi khoman a ma kon amnesty international kon che go rumende na ongo tsai ku ji a hi o itumbere wa pretoria ku ke tsai ku tswara tam ka tsali ya nqa ta sinongo ni mboronga ji a go e wa qon khwena u go xewa i amo e go xhomka itam Gauteng Mukundasi uchoko department de he go tsheka mita a ambulance kwen a hana o basisi Everton kwen go Johannesburg ke dinki tsan tsone sa a go ja go tak u ya tam department de nxa tsin tsam de ga khwe a kwa maika go astasi ke si kana data no tsui ga ja khwe a go tuwa ja kunwa ta go ho de ka tsamita tsam shika no age go jao kae tlo go a no a radu tsai go tsai go na cellphone a na ambulance di chape a tsa se na tama ga go kwe ambulance a o kwe di a te ka ya ita ka mo hano a we ro go ara go kya ha go ambulance ji o a si go go alarm ka e kae tlo ki go si go a he ka e ka yo amburga kwe a ara go kya go ha tama Department de Sidiku Yama kwe a Steve Mabona nga desin polisa na sesa at amburonga e tamang tse kahambe hoita kwe atam. Dawa Amanda kwe traffic in au kwe na a ka te utukuru kwe a ina an tseu nisa tseu ni kyare ka kung kwe a na dawji u chaka ya hen ni tam si shao a kana kwa dekam. An tia di kwe a unwa ki ngo ogo a dawa ki ngo kyare ka kung kwe nam. Ya ma de kwe korporasi e Simon Zwane nga de sinu an tseu ni sekiri sinu ngo kyare ka kungu kwa na tewa isi no hana a hautu kuru kwa na mo na hautu kuru kwa ntama hano ngo sputu e hautu wa kianka eta tinsa isi ha kianka kwa na ka gibere ha tsam jitwa kya na hu na tawa tsam jika ngo dao jikit wa na mo iti tebe kuji haji ana kwa nkunga te eten ama Borishi o kheriwema una u kuchoko termato organisasi he hana u go muk eji ang ebola janga si Democratic Republic of Congo ki tie ha he go tsan tsouni sa a go he tse umboronga tase ko a kara hwatam viege u na di o a Tedros Ghebreyesus bori gara kwen se tlae kwa ko nwa ta sino o kwena u ko he 177 taka siya hwata no nci jwanga ya ho oro hitin kwena siya bona tin 5 taka ka siya hwata tam ama nwa ta sino nci jwanga ya tsan kwena tsonwa de question ha dr ka ke te mat de tra de ta ma hanu tha amu ji ka do it be ata ha i kara a jwanga he te ko tra gwe tam seishiri bori kwe dam kwe shi u kheri o khaya ahe khabana khatuye bori xka fm gite koma gwe u kwamana tsame akh iri ek ama khuyom

exka FMCK. Program nyam sena khwatat ton atete o resondet kwe e polio tswanga su anisinjang o ikite koma tswa ga minute e ya khwa segerena go sa ne ga ire ekamyo ne ga ire skite te khona ya makotwa sa yeta mani omseta e ya ga guti ananda.

ekska if em kawa olengo ipango mtene kuchu aungo programa kusa kuji che ka ke radho ke ma jwe kama ku bunga ke iwiji che ke kumchanga ba wole kya kokomang ate chike meta kani kuna ate chike ngung ate chike ngule jwa ngungang mtene kuchu aungo wole ngumang kusa kuji che ka ke radho aku sile ke kawa na veke chua ngung dama jwe kama ku bunga ke iwiji che kumchanga kokomang ate chike ngule jwa ngumang mtene chua ngaba ta sa ku se ka ke di tuwe in tuwe naks tem kuchua ke mei 2006 and 20 ham ko chota sa wisi se ka ke radu ke wala ngo ko nga ma se de wala ngo ma ko nga de ka wa khasone ma wala atiu ke tiniri tiniri ma ko nga wala ko nga e ka wa crime ke safety atiu ke dang ha ko nga de ka wa community ke drugs ka wala wo je ka mi tu ko ngo wala han ji chang ko sa wisi se ka ke radu ke ma jo e khamo ke bunga ko se de ka wa na be ke chuang ngam dam tu ko ngo wala ngma ta asa ko wisi ka ngo ka ke radu ke wala ngi chang ke ka wa res ta kha ke wala ngma ke ma jo e khamo ke bunga ke wala ngma sing ngai de ke ma jo e khamo ke wisi se ke ngi radu ke wala ke ko ko mang ade ji ke ngo lu jo ngi ko sing ngai ke wala ngma ya jo e asi kamangai ko ngma wa jetman style of manual adeu ke ngno ko siawa tonfiri

Exco if kowa ulanga mtana kuchu aunga ulanga chicha da masite ke kowa free da ke ulanga chicha da pangava agusite ke ka u khasun awala da kana buluji se mkusite ke kom ko chu ulanga chicha mko chem ke ngalimi ka wa ke u clinic ki o ake u apteki o ake u hospitali ka ku ntamu ko sewe kana buluji se mkusite ke ngalimi mkusite ke asata banyunga kanu ya tu ngungu kwe ngu magi stola kawa ya kwe uzela ka ngungu jela apa nga wa ngaita ke atutu wa kama ke jela si ngaita ke kawa ya atutu wa kama ke jela si ko kuma ka o atan diwita a uzela ka mkwa sida ke ngu kahi kawa chike kwa achi ya susumu kwa ngang ngai ta asata wa ngai ya ngang ngai ta asata wa ngungu a ngang chike au kwa ngadi ngu mkwa singe kliniki chiko mawala ngang ngu kwa panga takwa chike panga wa aku sida ke a thuisa ku singi ge chu kuna mana ko kha sine ke kane ulu se che ko ma sin te bi kan kuna khali ngui ka wai da ba ko sa ta ban ngum aman ko sa ngai aman ho tal tal ya o kha ba ko ba a ma se de ka wajin ngau tu lagi pang ngam se de ka wai a ke wana ka ma kininu o a ke u ze le pang ba tu tu ka me je la si mai de ke sa kwa de ke pang ba ka ma je la si o a sing ka ta tam je la aten du ta u ze la ka kawa jim ngaw tu le panga bam ku sing hari mu istane na visa la cha kwa de ke bhai kulite ma tu tu kha ma ka koi kulite mo jela si mu ku sing de ke de ka kha mo ji ko ni de ka ji ke panga ba ku si de ka nu ji si ma si de ke ngung ka ngung tha mo si ka ji ke panga ba ku sing amani ma ta le telam ko sing de ka ba ko sa ta ba ngung ma ngaw ji ke kwa wo se de ya ji ji ka ba se la si tri cha wa te wa sing sa ras pitra ji ma panga ba sa tu ma ngung jela ngwasi de kawe angwa oji ko ma sa taba nyung amba thui sa panga ka thu de kong thama ko a o ga ji ji gan da ba tu tu ngwa ngwa ya sing taba ya ya ngun ku i thama ko ma si de ge a tu nga ngu ka ka banga ba gwa da ti o glen ni ki a sing nga am a sing am an ngu ko sa gwa da ti o du ku ka wa ching ngau tu le panga ba kan u si sing go si de ge a mu ha se ne i ku ngun thama ko si u de ma si de ge kawa fri da kai kaya da ka ujela thama ulang ji chang si de ge kawa reis da kai ulang ngom da chong ngom ma ngom ma so dan du da ngom ulang

ka o le ngawo e mtene go tshu a ho ngwa programo go sa wuse se ka ke radu ke ka ba tu ka kai se pangwa go e kai kwa radu ke numero ya ho ne ten se va pen ne ga fm ngwana mtoto go ya ngwa o le ngawo go sa wuse se ka ke a programo go kona go e le kwa go le ngwa ke mtene go tshu a ho ngwa o le ngwa se tsang go sa wuse se ka ke programo go kona we sidege kawa ngane ka meku chenga wala da ku sidege kwang khang ku supa gi na fier ta minute mu ko ikon na wala ni ko jita ba ku sidege ko fray da ka de kan ku sia ku sia de ge safety ko chenga u tulo ge pang ba ku sia ke kawa wala ma ko na ko ngal me ge kan ku sia wala ngi cha mu jela ta mu ngana kwa ka u a tu hu a nu wa sunde ke kan na wulu ji che ngana kwa ma sin de ge de be ge chu ku na u de be ge chin kana woluji se pangaba dube giat a tu ngi wa khasonde o khaba a da khalen ngum ko ki a ka ka to wa na bi ki chung pangaba ko sing de ngum ka nu se ka ko ngum ko se ko chi ke pangaba kana woluji se a sin de gi amani ko tal tala ke mong ma so tan du tu ngu o lang

xkf kawa olangawem tanakuchu aungo langajichangu sakuji che ka ke radu ke kawaya tu ka khai che pangawa kwe khai kwa radu ke numuru wa wane ten se vapen neha fm nganum tutu kwa aungo langawangu sakuji che ka nga kwa ka ke olangawa kwa nga ke kawaya tu ka khai che pangawa se deki 5n dharata khamanite kangu supa mo ka aungo langwe etan kun chitaba gusa kawisigan konta ke holanga konna ke kaba tu khaisi mten ku chu aunga bolang ji cha angu sa kawisigan konta ke holanga ji chang ki maunga maso ten du tong ba holanga

kawo ne kai kawo a kan diyar ta kamanite ke kwan kan go supa ke tuben tuben ta kamanite mo on kan go le no tenu ho ji ta go sa go ji se ka ke a go le no kon ga ke ka ba tu kai si pang go go sen de ten chong ga go la ga ji chang go sa go ji se ka ke ra do ke ka ba tu kai si pang go go si de ge kwan kan go supa ke tuben tuben ta kamanite mo kan go le no e tenu go hu a chi ta ba ngwe sa ka wisi se ta ma angwa ta ngwa mege ka uwa ka nusia wisi te ki khasunit ki wala nga jichang ka wisi lak tamo goe uwa chike mtang chong nga wala nga wisa wisi chike ma ungo maso ki alikwa program ki kwa si teki kawa nabi ki chuan nga ta mtani na si teki kawa si suna jichang ka jichika ngwa li kaka tamo goe kani ngwe ngwa si teki ma jichang ka hikwa angwa tamo goe tamo goe singa ki jichiku ka tamo goe chukuna pa nga amani mwa singa uung kani ngwe amani mwa wa uung kani ngwa amani mwa tal talay kawa chike kanda wulu si kawa chikuwa magi chukuna ngwe nga hitake kawai akwa kula kuna kakwe kong tamo kwa yata pangaba kanda wulu si si a sing hankwe mwa kam a sing hankwe kwa saya kani mwe ngwa si take kajijika ang he agia chukuna ngwa si take kajijika akka hika todwe kong tamo kwa yata pangaba gya tuma gya singa o gya tutua tala tala uwa chike mta chonga wala ngwa hankwe sakwe si sike maunga maso tendu ya onga wala ngwa

xkwa wolengo ipanqo mtene kuchu awunqo programme kuse wuzeche ka ke radio tamasite ke kanu wuzeche dube ke safety kawuchinqo tula ipanqo kuse wuzeche mtene chongqo programme nqo ngu isa wuzeche ka ke radio ke kabayatua kai isi panqo kwe kai kwa radio ke nimuru ya wane ten seva pen neha FM alam tutu kwe awunqo wolengo ngu isa wuzeche ka ke wolengo ke program ten chongwa kuside kanusi maside kanusi ka u kanusi ko masin de ke safety ka go jela thamo go mana kwa maside ke khale ngui de be ko ka thamo go chi maside ka ngui ka wa rikalwa na o kama khangulu juwa kuside de be ka thamo go to ku khale ngui ka jiji ka nyana ka to angu esa chungwa ya tung tumakula kawaji ke pangma masire kawaji ke ngai ngui ga tene ne ngo ngo ta ngai ke problem e o ngai ngui sa ndibya ke chi o sa tumna ke chi da kawaji ngau tule kam ko sinda ke a ndibe ke safety ka ngun kam ko cheu da kawaji ngau tule pangma ba kan wisi sim ko sim ngai da ke kan da ba kawai ya tu ko ngui ya ti sa ya kwang ha ka ka ka da ke kwe ha u a o a ka ka ka pangma ba ngai ke ko le tema chau ta u a kawati ngau tule pangna ba kan usim go sitake kana da ba pangna ba akala tu hongo sim ya tutu ko gya chukuna da kawai dibe ko kunisi gya chukuna kare ngwe mgo sitake kawai dibe ko kunisi gya chukuna ngai ge chikka kalkula he ya kala tu kanu chikka kal chau te o khanu ya kala ta ba kanu ya gang hu o ma sitake ngau thamu ko tang ge chung kawati ngau tule pangna ba kan usim go sitake dibe ke safety ko ngau thamu go seo wo chigem te chung mo bolang ngo ngoi sa go sige mongo baso tendu tongo olang

ekskaefmkawa ulangoy pangom tenkuchu awngwa programa ku sawiji se ka ge radu ke kawya tu ka khaisi pangaw ku khaikwa radu ge numuru ya woni ten se vapen neha fm kanum tu tu ku awngwa ulangwa ngwe sa kawiji se ka ke a ulangwa konha tumaside kwang khan gu supa ke kawya tu khaisi mten chongwa ula ngwe sa kawiji kan kha kon ka ke radu we ngale kwa program ke mo ngoma so tendu do ngoba ulang

xka if em kawa walang em tano kuchu aung nga prakhar ma gusa wuji chi ka ke rado ki kawa tu ka khai chi pan ngo gu ching da gi kwang khan gu su pa gi dri fir en dar tak mani te mo ngong ga dang ki ka kwang de ka wa community ke drag ma wala ngu sa gu ji chi da ma si de me kum chen ga ba ne kha a te chi ki ko em tan chung ga ngu sa gi kawa tu khai chi a gu khai tu ra du ge numuru ya woni ten seva pen neha fm anum tutu kwe aung ngol ngo ngwe sa kwe ji che ka ke a wol ngo ko nga ki kwe tu kai si pang ngo sing tem ten cho kwe aung ngol ang ji cha ngwe sa kwe ji che ka ke prohom ngo ko nga ngai te ge kwang khan gu su pa ke 3 and dar ta ha minute mo to ang ngol ngwe e tin gu a chi te ba ta ma si te ka u ka nu si se gu si te ge dibe ke safety kagun tamu gusel wo chi ge mta chong go lang ji chang hong ko sa go ji se ka ge ra do we si de ka wa na ve ge chong ta ka no si pon ma ten na sing ya tung go safety o tung tu tu ge ge chu na ke mong go ma so 22 tung go lang

Exka if mkawa wala ngoi pangom tena kuchu aungo prokharama kusawu jise ka ke rado ke kabaya tu ka khai se pangom kusela ke tena kuchu aungo wala ngoi jichang kusawu jise ka ke rado ke kabaya tu ka khai se pangom tena kuchu aungo wala ngoi ngwe sa anchima ka ke prokharama kwa nga tamasi tege kwang kawa tine kwa fir en dhyarta khamanite tege kwang khan kusupa ke ses en twenda khami a twenda khminite mo ngwa ngwa le ngwe e tena ko ngwa a chitwa ngwe sa ko ji se ka ke a ole ngwa ko ngwa ki ka ba tu kha si pang ngwa sing dem ta chu ngwa le ngwa ta ka wa ka na bu ji se ko ji ta ki safety ko ji ngwa tu le pang ngwa ko sing wo ji gam tan chu ngwa pro kham ngwa ngwe sa ko ji se ka ke radu Kwe sile wala tene kwe nga tamang alekwa abrukham, mtutu kwe nga wala ngusa ke maunga maso, tenduita nga wala nga.

exka if kawa ulan ngay mtano kuchu aw ngwa programa ko sa wizi se ka ke rado ki kawa tu ka kai si pang ngal ko e kai kwa rado ke numuru ya wane ten si va pen neha fm ngwanum tutu ko e aw ngwa ulan ngwa ko sa wizi se ka ke a program ngwa ko nga ta ma si dai kwan kan ngwa si pa ki 20 minute mo ngwa ngwa ulan ngwa ten ngwa si taba ngwa sa dai ka wadeng ke kinenu chua e ke kola pangal go se te ka wachin ngau tu la ke kana ka chuang ka go se la ka kwa an thamo ko problem ngau ki mo ngam aso tendu tong ngau wolang

eyo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana hete kwana ha kunzu oka ngo le kala ko situki an an kwe ke kana kwa ho na ho tama nyamme ha ke ya ta ho nyisa na ho ha ha ditita ta ko ka tswa kwe ha afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko nwan nwan kwa ko te ka ka jiki tshwenye ho mo sobo kwe ya ko tu a e tsa ave tse ka ho di kya ki na ka nto te do kwa ho te te ko na mo kwa ko ta ko tla ya ko tla ya ko ho di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngi gitin he nto te kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwana ana kha de cheka kwana am thakla no de nga skin is abs ya kwe na ku tudza o tla o tama ngi kana ko tshi tama kan do vega ku so kwe ku kwe ko de tan ta ka kana ya kwe am tsa khu ngala hin ta tsana ngi ya he tin no a kwana si ka kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o tla sika ne se su paro he fei franti Esca.

0: xka if em kawa wala ngai pangam tanu guchu awngwa program gu sawizi se ka ke rado ke kaba tu ka khai si pangwa ku khai kwa rado ge nimuru ya one ten se va pen neha fm kanum tu ku awngwa wala nga angku sa ku si se ka ke rado ku si de kanu se tanu guchu awngwa wala nga angku sa jima ka ke program gu ku nga ku si de kwang khang gu su pa ge se minute
1: Mong tang ngô lê ngô tên hoa zitaba, a quan đê ka wata ngô kê mong ngô maso tên đi tông ngô lam.

Exka if mkawa ole ngo e pango mtani chu au ngo programa go sia wisi se ka ke rado ke ole ngo mtani chu ngo go sia go wisi se ngo ko ka ke programa go ngai de kanu se mtani chu ngo wala ngo sia jima ka ke programa ngo ko nga ale ko program mtu tu kwe ngo ka wala ngo sia go wisi ngo ko ka e ko ngo ngo si pa minute ngai mo ka ngo wala ngui e tene ko a chita go sia go wisi se ka ke rado kuisin de game tene chong ngola nga ang kuisa kawisi ka ang kon ka ke program nga ngai de game tene chong dum nga wala ngi cham go sa de chim ka ke res ta ge wala nga kon nga we si de game tene chong ngola kon nga de ka u ka na wisi cha go si de ka u safety ke wala ngi cham nga na ko ma si de ka wa na ve ke chong da ka nu si na ve ke ke safety ka wisi nga u tu pang nga wisi ma si de minute ka nga fa u o minute ko nga ko ke ma ta nga wala ngi ye ma chit ta ba

X ka FM kawa wala nga we pang ngawam tani chong ngawa programa ang kwe sakwisi si ka ke ratu kusi de kawa elve kawa nekhentid minute ke wala nga we tani chong ngawa kwe sakwisi si ka ke programa tani chong ngawa kwe sade kanuse tani chong ngawa programa ang kwe sakwisi si ka ke ratu ke mongkoma so tani wita ngawa wala ngawa

X FM kawa wola ngwe phanga bam tane kuchu ong program go sa uzi se ka ke radho ke kwen ale kwa program ke wola mte chong hungwe sa uzi se ka ke wola ngwa ta go sita 5 and dhar ta khamani te kan go supa mo ga ngwa le ngwe ten ho jita go sa uzi se ka ke radho ke mongwa maso tan du tong wola

0: X ka FM ka wa olengoi pangom tenchong programa hunkwe sa go ji se ka ke radu ke ka tu ka khai si pangom ko khai kwa radu ke nmuru ya one ten seva pen ne kha FM manum tu tu ko ya ngo olengo hunkwe sa go ji se ka ke radu ko si de ka ba tu ka khai si um tenchong ngo la hunkwe sa ji ma ka ke a program ngo ko nga ngai de ke wala ten ko ma thamo ko ale ko program ngo um tu tu ko ma ka wala ngi cha Angkui saku si si kake radu, usir em dan cungu walang ngawa, angkui saku mau ngomba so dan juta ngomba walang.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

xka f m kawa olanga m tanu kuchu aunga programa angwe sagwe se ka ke radho we se de kwang khang gu su pa ke 2020 ka minute mo ong ta nga olanga ye tanu kun hu a sitewa angwe sagwe se ka ke a olanga kwang nga ke ka tu ka kai se pa nga kwe kai kwa radho ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngon tu tu kwe aung ngol ang ji chang go sa ka wi ji gan ko ngai ka ke pro kham ngol ko nga kwe ngai de kru se kwe tu kai si nte ne ku chu aung ngol ba ol ang ji chang go sa ji ma ka ya ke pro kham ngol ko nga ke me ku se ngol ol ke ne khe a de ji ke ti ne a de ji ke kwe nte chu ngol ba ang kwe sa ka wi ji gan ko ngai ka ya ke ol ang ngol nte chu ngol kwe se de ke kwang khan go su pa ke ye na twin da community ham kwe ka ngol ang ngui e ten hu a chi ta ba ke kau apro kharam ke kanu se da agwen ale kwa wala ngawa ke maunga maso ten bi tong ola

X ka F mukawa olangwe pangom tenchongwa prokhrama ngwe sagoje se ka ke radho kwe alekwa prokham ke kongkhang bu suba ke 6 minute mong gawangwa olaya wa 12 fere wo jike tenchongwa olangwa ngwe sagoje se ka ke radho kwe alekwa prokham tutu kwe ngwa ka olang ji tyang ngwe sagoje se ka ke me kumisen ngwa ola kya nehe adejike tine adejike kwe tenchongwa ke agosidagi 5 minute kan kun thang hai ko wa chigem ten chong ngaw la ngwe sa ko ji se ka ke rado ke ma jo ai khamo ko bunga ke yu ji se ke kum sang ngaw la ka ko kum ang ade ji ke me ta kan guna ade ji ke kwe ng ade ji ke ngol jo ng ga o sing ngai ge jet pan style o manual ngwe da bungo se o tu tu lu si la